0: Ayan, maligi ala, sige, message mo diri sa to ang Facebook page, no, sa B927 Bohol, di ba ka, sa tingog sa katawhan. Kaya ato na ipa dakop sa atong kapulisan, maigala, kung naan ang ingon ng modus, no, sa atong mga kaigsuunan.
1: Pero kung panghingusgan lang yung tani sa atong mga kapulisan, partner, mahibawan, maginig asa na ning mga tawa na karon.
0: Mamonitor. Ang lisod man nagmuloksor na rito aning Islam, aning Bohol, partner.
1: Ni sila ay kasabuat ng mga dagkong tao diri sa Bohol, masakpan dayon ni sila. Og asa ni sila natulog, nag-hotel ba ni? Pero og nanay siya ay mga kasabuat ng dagkong tao diri sa Bohol, adi ni mo masakpan kay siyempre, taguan ni sila.
0: Inigawas na, mugawas, muginaslungga, partner. Mura ang ikuan ba? Inatangan.
1: Di na po ni mo mabantayan, nga mao, dahit sila, so makasibat na.
0: Magpuli na po.
1: Ang atuan eh, magbilin rin sila ang mga balita. No?
0: Magbilig balita ang mga isyo.
1: Palinaw-linawon, mabalik na pod mga pipila ka tuig.
0: Pero unsa ka boy? Unsa kay
1: ha?
0: Unsa kay kuan ba kanang unsa itawagan niya? Unsa ka rason og ikaimog yung tan-aon? Sabon pila ra magoy kita og sabon, di ba?
1: So mao lagi. Dinagko partner oi.
0: Si dinagko.
1: Dinagko.
0: Barato ra man kapod ang sabon.
1: Dili man gyud ingon nga barato nga tagatos. Tag 500 man.
0: 500 at usa ka putos.
1: Dili usa ka putos, daghan ihatag sa imo ha, duha nga dagko.
0: So basin siguro katong construction worker kay usa balik 1,000 man kay napalit.
1: Daghan kayo.
0: Huna-huna siguro niya, ako na lang palit usang kani 1,000 kay para dugay mahurot ning sabuna.
1: Pero sakto tong giingon nga pos nga mura ka og ma-hypnotize lagi. Sa ilahang makay maayo sa sales talk ba. Malagi. Makita na to nga gi-seminar gyud. No, giplano gyud. Dili gyud basta basta. So, ang ato lang panawagan ani sa atong mga kapulisan nga labi na sa atong mga leader diri sa Bohol. No, ato ni siyang panawagan nga maluoy ta sa atong kapwa mga bulanon nga luyo sa kalisod karon. So dapat matag lugar unta mabantayan ning mga ingon ani bitaw nga pagpasamantala, pagpangilad sa uban. Kay kasagaran na ni dili magunit taga Bohol. Like atong mga scam sa mga nangagi. Dapat mukuha na unta ni siya, partner ba? Mura og leksyon na unta ni siya atong mga leader, sa atong mga kapulisan.
0: Kana bitong maputol na bitong na sa partner nga dakpon ba or madakpan na gyud ang mga maghimo og mga illegal diri sa tuwa nga dili taga Bohol. Mga mangilad unsa pa diya? Unsa pagtuon nila sa mga bulanon di ay?
1: Dili unta makatrip ba? Dili makabiktima og daghan kay ang atong history diri sa Bohol katong Purex. Katong Purex ha, nga scam. Mga vice mayor, mga doktor
0: na biktima.
1: Na biktima ato, million to partner. Na ako'y kaila nga doktor partner nga halos 2 million.
0: Agamay ra gani na imong nibuwan.
1: Ha?
0: Naga ni koy amigo, 5M kuno yang na
1: 5 million. Unya,
0: bigatong usan ako ka amigo, gamay ra. Hey, naka-withdraw advance.
1: So, makaingon ta ba? Nga yanor kayo ng buhaton sa mga scammer dari sa mga bulanon?
0: Katong Purex, dili.
1: Purex.
0: Purex. Purex. Mga kwanto partner, mga professional.
1: Ang gitarget.
0: Na madaghang naman na biktima. Katong mga naahan ba? Kay dili laman partner doktor di naman unsay mga profession na gani na koy mga amigo nga mga
1: na politiko lagi mga vice mayor
0: mga gawas politiko na agyoy mga member sa tong kapulisan partner
1: appeal
0: siya
1: amao ra po na karong bago kini bago karon ay tabo mao bitaw nga daghan ko noog na recruit tungod kay mogamit og dadun tong pangalan sa usa ka pulis
0: mao lagi na mga naay mga official ba so pero although nahuman naman to wa ta kay bawg na
1: de ato lang na siyang maisgutan ba ato lang siya sunod adtong Purex bintaha tong Purex kay wa kayo mga pobre na biktima adto misunod tong kapa katong kapa partner daghana nga mga pobre na biktima adto pati kusuga to dre unya nasundan pa gyud mga pila lang kabulan pila ka tuig kadto na pong ripa katong ripa grabe gyud bilyon adto ang na biktima dre sa Bohol nga doon na ay mga politiko nga matod pa involved ato.
0: So atong ipahibaw sa partner nga kining segment no naka-hook up ni
1: naka-hook up ta karon sa
0: Kauban Kiss. Silingan nga FM station no ang Kiss 102.3. So mao na nga

0: Pabalik-balik na po ni Dres ato ang probinsya gyapon sa Bohol.
1: Basin sunod partner dili na na sabon.
0: Unsa na pong kaha? So, unsa na pong kaha? Makaingon ta bang huyang ba? Huyang ang ato ang mga leader sa Bohol, ang atong mga kapulisan. Huyang ang ilahang pagbantay sa mga iunana bitaw nga mga mudos.
1: Mm.
0: Oh.
1: Basin siguro di po tili rason og mingon sila nga og imo magud i-ratio ang number of number sa kapulisan o ang gidaghanon sa population, wala na gud kunos katunga.
0: Di man
1: pero dili man tila narason.
0: Lantad man ang ilang paghimo, manggod. Lantad okay. Ba? Lantad.
1: Kaya kaning, ibutang lang na to, kaning na maligyag sabon, na ay mga sakyanan nga, klaro man na siya kaayo.
0: Mamara pa.
1: Mamara pa. So, di ba dahil ka maalarma? No? O ikaw, usak ka, sakop sa membro sa itong kapulisan. Mismo gani, kung ordinaryo lang ka nga tao nga nagpakabana sa sa kalinaw, kahusay sa usak ka dapit, siguro makaingon ka nga, uy, nganong naama na sila diha na maligya? Nganong namarama na sila? Di ba? Although, sabon iyang, sabon lagi mong ipamaligya. Naaban ni pagtugot sa DTI nga mamaligya mo. Di ba?
0: So,
1: nabay pagtugot sa LGU, nabay permit. So, ingon ana ba? Nga siguro, kulang lang siguro partner sa pangduki-duki ang atong mga kaigsuonan. So, muna nga, karon panahon na, sayod ta nga atong mga kaigsuonan, mga bulanon, dali ramag yun ni mo, report partner ko, dunay mga kadudahan. So, i-appeal ni sa inyohang, diha na sa inyohang grupo o sana, sa inyong huna-huna nga, ingon ani nga matang sa modus no sa pagpamaligyag sabon kadudahan yun ni siya. So mao na nga angay nato ipaabot ngadto sa atong mga hingtungdang ahensya sa gobyerno.
0: Ato na isutan partner kaysa ako nang ingon halimbawa karon kini makaingon ta nga last na gid nila ning pagbaligya-baligya og sabon kay nabuking na man gyud. Nya milihok na matud pa ang kapulisan na alarma na. So karon pa sila na alarma pero akong balikon ha, pabalik-balik na sila diri sa Bohol. Pero karon pa na alarma ang atong kapulisan. So mahimo nga di na ni sila muhimo og modus nga ingon ani.
1: Oh, lahi na pud lagi.
0: Pero atanga na to nga kini mga tawha na mao mang gid nilang trabaho ang pagpang-scam. So mangita na pud ni sila og lain na pud nga pamaagi.
1: Pamaagi. Lahi na pud produkto.
0: Haron, makabantay ta ba kay luoy kayo in taon ang atong mga kaigsuonan partner? Muna-muna pa sa ginhawa o niya?
1: Mailad lang
0: aning mga...
1: Okay ra tato ilang baligya og tinuod sabon.
0: Okay ra, pero piki man.
1: Unsa man ay...
0: Naglibog lagi ko partner.
1: Unsa man?
0: As in,
1: powder man, di ba?
0: As in, muragod po siya sabon. Pero piki lagi. Natingal lagi ko nga.
1: Di man ka... Yung sa mato, sa may lagi, gamaan na nga. Di yung mga...
0: Mao nga ni. Okay, ngung kumanga. Grabe ni nga pagpangilad, no? Kay gigastuan, good. Gigastuan. So, na ito'y kumpanya yun. Or nagi siya'y factory.
1: O na, agyo. Nagi
0: siya'y factory.
1: Namaga ni financier, factory pa ba kayo?
0: So, mao na, nagduwa sa kuna-huna. Nga nung nga nakalusot ni. So, imposible o wala gid ni siya'y kasabuat nga naa sa atong gobyerno.
1: Bot pasabot ba kay nakasod ibutan nato localize atong isyu diretas Bohol. So sa imo bang pagtuo nga naa sila'y kasabuat dire sa Bohol ngano nakasod sila?
0: Mahimo unya dili lang kay sa Bohol dito sa paghimo nila sa ilaha bang kining silahang factory ba nganong wala nabantayan sa nasyonal.
1: Di kanang ilang factory hibawang gyuta partner, naagyo na daghan sigurong mga illegal nga mga kalihukan, mga factory sa mga kana mga highly urbanized city, no? O mga lugar ba. Dili na mapas og monitor sa atong mga kwa kay like sud so, na bodega. Niya na dai factory desk kwan sa Tumoy. So bodega ra naka front or unsa diha, no? So kay ngana na mangita ang paagi ang kini mga illegalista partner. So mao na nga kunway makatimbre magpadayon ilang kalihukan.
0: Ngano nga miabot sa kunahuna nga dunay kasabuat nga mga dagkong tao diri sa atong probinsya sa Bohol? Mauni. Una ha? Yano kayo silang mupara og sakyanan. Which is kahibalo sila nga illegal na. Unya.
1: Namara pa yun.
0: Namara. Unya. Ngano man, nga niadto lagi ako ni siyang nabantayan, nga alarma naman nun ta to, tungod kay medyo na traffic, ngano ni isa ka pulis, wag yun nagpakita og may badlong at higayon na. Dear National Highway God.
1: Asa man dapit tong lugar ah?
0: Dari nilagay ni may FCB, anong mga may Toyota doon?
1: Saan niya aging tuig pa to?
0: Oh, nagtumami aging tuig.
1: Oh, basin, wala pa.

0: Masana, kanang wala lang sila mabutang sa ilang main nga ingon anto na yung babalik. Pero karong panahon na.
1: Di ato sa ato sa panayon ng pag-isigot. O niya, damtan og mga tulo kaadlaw, nag-viral to sa social media, kaya pwerte nang daghanang nang gipos. Hmm. Pero wala na sila.
0: Pag-viral, ato sibat na to ritso.
1: Wala na lang eh.
0: Tulin pa tos manatan.
1: So, di ko mo to, kung natuog ang atong mga kapulisan at itong higayon na wa sila kabalo ato.
0: Subot pa sabot nga.
1: Kusog na ko itong social media.
0: Kung ila pa itong gi-hatpor, so maapsan pa.
1: Pwede man po ito, ilang gi-monitor, unya, pag-abot dito sa laing lugar, police good, national. National good ang kapulisan. Matimrihan dito, madakpan. Mm. Di ba?
0: Dakpan magani dito, Manila itong nanglungkaw o auto diriskuan diri sa sip, sa mansa-asa napit, di ba?
1: Nalakpan na unya. Nga isa rin na biktima, unya karto, perting daghana.
0: Nakasakay pa itong aeroplano, ha? Na-monitor pa yun sa kapulisan.
1: So nga nga gipasagdan ra?
0: Kana pa ba sila nga naisakyanan, identified kayo na pa'y baligyang sabon?
1: Di ka magduda, anak.
0: Di pa kayo mudakpan.
1: Nakabalik pa karon, nakabalik.
0: Balik pa yun.
1: Nakabalik karon. So karon, nakapamaligya dito sa mga kalungsuran.
0: Sa to pa, nahigam kita.
1: So matinga ka. Ngano, kay mao manggihapon ang mudos, mamara manggihapon. Ngano nga wala mabantayan sa mga kapulisan, dali sa buhol.
0: Kanya, karon, pag viral, ana, o gusto nila dakpon, madakpan gihapon na nila.
1: So karon, viral na po pag-ayo. Amo ni, milihin nanay panawagan sa kapulisan.
0: Panawagan ra, dili, wala gidakop.
1: Amot, ugasa na po ka turon. Siyempre, nakabantay na to siya. Ang nanay panawagan sa kapulisan. Di na gunto mamaligya.
0: Walang yung tago na to. Tago na to. Tinood na na siya'y kasabuat.
1: Labi na na sila'y kasabuat nga taga na sa bawan.
0: Tago sa mo diya. Palamig sa moderis kwan. Kapi-kapi sa alaman moderis kay masaman, wapang may halin sabon.
1: Kaya akong balikon ha. Lisod tuhuan nga wala sila'y kasabuat. Nga ingon, ana sila kapursigido. Unya ga pabalik-balik na.
0: So ato yung challenge atong provincial director nga iyang palagman ang iyang investigation o niya palihoko niya magguyamay niya sa iyang mga intelligence network.
1: Ang problema manggod-gudosahay sa atong kapulisan, pag mamingaw na ang isyo, wala na po sila buhaton. Sama atong kidnap-kidnap.
0: Dili na itong...
1: Nakabalita pa ba ka atong kidnap-kidnap?
0: Dili gamo ang problema.
2: Tira piririrada.
1: So pag mawala na ang isyo diha sa social media, kalimtan na lang to, ibutang lang sa kalimot. Why kasulbaran nga nahitabo?
0: Dire sa tingog sa katawan partner, ato ipabilin ang isyo kay Harundi, makalimutan.
1: Kasi pabilin, na pa ba isyo atong kidnap-kidnap? Naabad na kay balita, hantod ka ron?
0: Wala na di ay.
1: Namatod pa ni mo, sirado na ang investigasyon?
0: Wala kay, kuha naman na, human naman to. Ay, sa nahisgut na itong kidnap, human na to. Kaari na po taaring, sabon kay...
1: So, mao lang ina.
0: Basin di ay og, naapanin na malik. Ato'y padakop.
1: So, mo na problema ba? Nga dili yun. Masumpo ang krimen. Abi mo partner na ay lugar dito sa Sambuanga nga akong nagtuan ba. Lugar ni sa Sambuanga. Barangay ganito partner. Dako kayo nga barangay. Pero higpit jud kayo sila partner. Ultimong mamaligya og balot dito partner. Dili basta-basta makasulod. O tuganan ta ka.
0: Asa man pud mo sulod ina maligya og balot? Ano ra gawas ko siya kasada ra?
1: Dili anong bisibiti, anong tibok barangay ba? Dili siya basta-basta makapamaligya dito, partner. Kung dili siya una, muadto sa kapitan, i-present niya ng iyahang mga...
0: Iyang balot.
1: Okay, kung basta ra siya dito, bisag kung sagot nga maligya, ka na magsuri-suri, bitaw. Kung basta ra ka dito mamaligya, o niya, kadudahan ka, pagkaugma, lutaw na ka.
0: Amay, kayo pagkaugma pa mulutaw.
1: Ingunana ka, ka-istrikto ba? Pero makakita po ka, grabe po ang kalinaw sa lugar.
0: Lagi, pero...
1: Di yung kakitag mga mudos ng mga binuang diha.
0: Pero di po magdugay ang leader.
1: Ha?
0: Di po magdugay.
1: Di nagdugay man.
0: Magdugay ang leader lagi.
1: Kaya ang magbinuang,
0: Mabot, lagi po sa dahig.
1: Ang magbinuang partner, sure magita nga di, taga diha man. So inga na ba ang ilang pagbantay ba sa komunidad? So ingon na po doon tadri sa itong probinsya sa buhol.
0: Gamay raman ito ila ha. Gamay raman itong lugar.
1: Di, ato apod isla. Dalir kayong mamonitor, manggod. Unya, nagoy mga lungsod-lungsod.
0: Lungsod-lungsod.
1: Kato siya barangay, to siya barangay. Kay,
0: mo lagi, ang buhol, daghan makaig entry o exit point.
1: Maogani, unya, inana, good kalantad ning mga mudusa siya. Inana, kalantad.
0: So gusto nimo nga og magbinuang po dire palutaw po nato ni ko.
1: Diba? Bisag din na lang inana, masakpan nung tadayon ba?
0: Masakpan.
1: Masakpan tadayon. Oh, para bitaw kining mga scammer, muingon sila nga, adi tadi sa Bohol, kay liso diya sa Bohol. Mga ingon na na ba? Oh.
0: Di atong
1: mahadlok sila mo. Kini mga daotang tao, malabi na mga scammer, mahadlok mo tunob sa Bohol.
0: Oh, nakainumdob nung ko partner. Na may grupo, di ba? Once ang LTO gani mo so dires Bohol, napas barko partner ilang sakyanan.
1: Monitor na.
0: Oh, nahibaw na mga bulanon nga padong na dire ang taga LTO. Og matanang operasyon mahibaw. Kunya kani po nung tang operasyon sa Bohol, mas maya ang tagmahibaw po, nag-asa na ni Karun.
1: Ay, nahibaw, bitaw. Sige, bitaw ka social media.
0: Wala, di. Katong LTO, pero kanang sa Bohol ba? Maura man to.
1: Di, nahibaw lang, ibaw, bitaw nga. Di, napay ubanoy nga nang gipos.
0: O niya, asa maron, nagpos sila Karun, o gasa na ni Karun adlawa.
1: Ay, ang uban mo, good partner, kay mauwaw mo pos.
0: Adi.
1: Mauwaw.
0: Kanya nga naman lagi katong LTO, bisag kinsa may mo pos ato nga, makalabay, na checkpoint, arin na pita, na adi.
1: LTO to, dakop man to, kanikay, baligya man. Oy, ikaw ginya.
0: Pero, di, kung paglaban gya po na to sa tong tawhanon ba, ang mga bulanon, mo paibaw gya po sa, naadi rin na maligya, okay, kung ano na, karoon ato, matimbre ang kapulisan nga, dakpa na, kinadi ang lugar.
1: Dili na, trabaho sa tagsagsak ang mga bulan. Kay ikaw karon nga na-scam ka, mauwaw na kang mulantad. Mauwaw na ka, oy.
0: Sulti ba dahi kang na-scam ka?
1: Sungungod ka at pipikat, na-scam ka. Loya, buti ba sa butong, ma-scam ang good ka. Murag uwaw kayo. Kabantay mo atong mga, kaning mga na-scam. Dili na sila mulantad kay mga mauwaw lagi. Di ba lalim ng na-scam ka?
0: Ya, bulihon pa ka.
1: Oh, bulihon pa ka. So, mauna nga. Ikaw pa'y na-scam. Mauna nga. Trabaho na ginasya sa atong kapulisan. Trabaho na. Oh. Naamantay mga ahinsya sa gobyerno nga gisulduan nga mauma na ilang trabaho unta pagdipinsa sa katawhan. Pagmintin nga walay mga daotan nga mga tao nga makasulod diri sa atong lugar. Sa ako nang giingon ni mo partner, ako ang bitaw ang giingon ni mo, ngano nga paborito kayo sa mga scammer ang Bohol? Subot bang ipasabot, luag ra kayo ang atong probinsya sa Bohol, ang atong mga kapulisan dere sa mga yunana nga mga budos. Nangutan na rako.
0: Basin, kay basin og nakapokus lang po sila sa mga insurgency nga mga problema.
1: Sumaw na nga panahon na karon. Mabitong toko kong isampol ni mo, nga kung inunana unta ba, inana unta nga higpita labi na sa mga dayo.
0: Hmm.
1: Kanagod kung kanabang mga langyaw ba?
0: Mga,
1: kanagod apil na gud na sa ginadili nga ruga unta nga apil na tanan ba nga mga krimen kanang mga binuang. Dapat sa mga dayo nga muari diri sa atong probinsya sa Bohol, bisan sa atong mga mayor nga mukuha og mga permit sa mga inana nga baligya, dapat careful gyud ta kay wa man gud ta kahibalo og sumangil ra na naana sila permit, gawas no na sila. Ilahan ang naa sila'y mga illegal pod nga produkto nga illegal na kayo silang makasuroy-suroy.
0: Oh, illegal pa, gitagaag permit pa.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Oh.
0: So wala gyud na mukuha permit sa mayor kay imposible man na og mukuha.
1: Nakakuha lagi kuno sa ubang lungsod.
0: Nakakuha unsa may gibasihan sa ubang lungsod nga gitagan lang permit?
1: Mao lagi unta. Ang atong mga mayor, careful sa mga inaani ba? Kanang mga produkto nga gikan sa gawas.
0: Unsang lungsura nang nihata og permit
1: kay. May istorya sa social media.
0: Kay tong tawagan.
1: Siyempre, di na po nabuang kon karon.
0: So, dili, mahibawaan magyuna sa ilahang BPLO nga tinuod ba ang nihatag silang permit ana? Unsa nga permit ilang gihatag?
1: So kanagod nga ang tagahitapi miingon nga wa mihatag silang permit. Sibuti pa sabot, kini mga tawhana, luwat to bidaig mga munisipalidad kay mukuhag permit.
0: Oh, lagi. Pero
1: diba?
0: Wala tagae sa Itape.
1: Wala lagi tagae sa Itape. Wala ka-operate. So, ngano naka-operate man sa bang lungsod? So, buti pa sabot na sila permit.
0: Unsang lungsura itong gipirita?
1: Mauna. So, ang ato anay ba nga, kining atong mga leader, labi na ingunana, mamaligya, mukuhag permit, dili unta basa-basa. Ayaw mag-hilngo ninyo tanan ng ilahang mga gipang baligya niya. Pero dapat dili yun tugutan, partner. Labi na inaanang mga suroy-suroy.
0: Unta, pwede raman po natagaan lang permit, pero ilang tanawon po ng baligya.
1: Kung asa ka nung pagbalik, panghilingon na ni mo, di ba na mo na pwede mablihan?
0: Og nihatag lang kag permit, unya illegal din na, manubag man po nang naipirmas permit. Ano
1: ba, masampul ko ninyo ha? O, naipirmit. Tanaw ni mo, is 5 ka karton, tanaw ni mo sabon. Pero maorday ito, gipaon sa mga parepa tanaw. Unya naaday po yung pila ka karton dito, naaday sagol siya buto. Perteng lusuta.
0: Sa ito pa, moto ilang ipamaligya.
1: Oh, naba, na yung mga... Para lang yun, ang ilang produkto mo abot diri sa Bohol. Kuan man God, dapat... sa ako nang giingon ba, dapat... Igmat unta ang atong mga kapulisan, ang atong mga leader. Kana ha, kana! kung sinsiro ang atong mga leader o ang atong kapulisan nga masumpo o wagay makalusot nga mga illegal nga mga produkto diri sa atong probinsya.
0: Subot pa sabot katong construction worker, ingon la kanilang piki sabon ni Mohaga, di ka ka-afford aning mahalon.
1: Ay, dudara na ako, ha? Dudara. Ay, sa ako nang ingon na, powder mag-partner sa buong. Dali kayo, sa gulan ba?
0: Pero lahi nga pagka-powder man tong, katong ugna magali illegal nga drugas nga ilang giapil, lahi.
1: Nakabantay ka na nga sa ako nang giingon, kini, nagduda gyud ko, dako gyud akong pagduda, kay naa manggoy factory, maayo ang pagkasild, nindot og sudlanan. So kana partner lang gimo, kapila ra magoy to, og mga pakiti-pakiti pod, ibutang dito sa maong sudlanan. Para lang ma-deliver na din sa Bohol niya, sumangil to, kuhag permit, gawas noon sila, huwag yun dakop.
0: Huwag dakop.
1: Pero di ay tuwa na ito'y gisagol. Nga na, rago na ang style.
0: Legal ilahang pagpamaligya.
1: Kuhan ba, kineng dapat, igmat, punta ba, igmat, kung ako lang yun, nga nung tugutan man akong mo, maligya, magsuroy-suroy, sabon, kadaghang sabon na din sa Bohol.
0: Maong, kuga, sobra pa mga ganyan supply sabon. Bugas, may kuwang ani.
1: Ay, kanagang sabon na sabon. Ano nga tagad ba mo yung nag-permit? Kana lang ilang ibuhat magduda na kaana palang daan.
0: Masayang.
1: Unsa inyong produkto? As a mayor, mukuha may permit mayor kay mamaligya aming ani. Unsa inyong produkto? Sabon. Tanaw na ko, powder. Dapat.
0: Ikaw dahil mo tanaw.
1: Advance na din.
2: Ay,
1: diba, pag tanaw ni mo, pag-ana ni mo sa pack powder, dapat advance kang thinking, mayor. Uy, matar ha. Gikan ni sa kauluhan, gipasodre, wa kay mas mayo man ang advance sa ikaduha. Usaw man ni kadaghang sabon na diri sa atong probinsya sa Bohol.
0: Mayo lagi kun pareha ni mo gunahona ang di man na dito ang mayor ang BPLO man ha? BP ato man sa BPLO.
1: Amo na delikado lagi og dunay kasabuat nga akong tao og dunay padrino.
0: Unya dili ayos dito nang kasabuat. Are na ta ba? Pila ang hunahuna ay buta na to. Muatos sa kalungsod. Unya mingon nga mo ni among produkto. Mukuha mig permit or kanang special permit kay mobaligya mi. Maayo lang og mayor ma istorya pirmero karon og ang administrator ba or kinsa ba da OIC. So ipasa ra na diretso dito sa BPLO kay aron
1: mo mayor may mo pirma sa permit.
0: Mayor lagi pero ang mo prefer ana ang BPLO. Mo check ana unsa man tinud ni imo mga baligya mo. BPLO karon ibutang na to, ang BPLO officer, wala siya mag-advance o gunahuna. Ang ilang gunahuna nga, mukuha man siya permit, special permit, tanawon lang kung qualify ba siya sa mga requirements. Karon kung ni-qualify, tanaw, qualified kaya sabon, anaon sa diha. Di, mataga ang permit. Wala man sila mag-gunahuna nga, in advance, nga mauda ito pareha siya mong gunahuna.
1: Maulang gina, unya, pagtanaw pag yun, dahil mga permit sa dagkong ahinsya sa gobyerno.
0: Awa na ta kay bawa nagna.
1: Ana di na agin na.
0: Og na ipakita.
1: Pangitaan magina. So karon, so ikaw po dunta nga mayor, maghunaw na ka. Mamaligya og sabon, powder. Isuroy-suroy diri sa Bohol. Unsa gyud kay tinuod nga modus ani nga unta? Wa man nakinahanglan og saboning kining ato ang mga tao di sa Bohol. Kadaghan naman kay sabon diri kadua. Kakutsaba na sa mga dagkong mga negosyante diri sa Bohol. Ang ila lang gikuha permitra sa munisipal. Wala man ay BIR.
0: Wala na sila.
1: Kanaon ta mayo naon sa ato ang mga leader ba? Wala man ay saktong buhay sila na.
0: Gada po na silag piki pod.
1: Pwede pod. Manda silag mga piki na dokumento.
0: Piki nga supporting document para makakuha ka, ma-issuehan kag permit sa LGU.
1: Na piki mangani ng sabon sa pagha ng dokumento.
0: Kanapan dokumento. Kadali.
1: So, ingon na anong taba, kung ang atong mga leader, advance ang sila gunahuna para lang mapanalipdan. Ang atong mga kaigsuunang mga bulanon, labi na itong mga pobre in town, kaya hunahunaon ni mo, sabon, isuroy-suroy. So, kasagaran mo palit ani mga pobre. Dapat, advance maog panguna-una ang ato mga leader. Sunod, wata kahibalo, ugduna ni sila ilaing produkto, sumangil rani.
0: Nagi-appeal.
1: Para lang makasulod sila dere sa atong probinsya sa Bohol.
2: Tira pirirada!
0: So, mag yun ay angay nga palagman nga investigasyon sa atong kapulisan.
1: Ikatulo, dapat maimyo na ta. Nga kineng atong probinsya ang atong mga kaigsoonang bulanon, paboritong biktimahon sa mga scammer.
0: Sa mga sabon.
1: Sabon. Oh.
0: Sunod partner, dili na na sila baligyaan ng naipowder.
1: Oh, saan naman po?
0: Tide bar.
1: Oh, yeah.
0: Sabon yapon, pero bar.
1: Oh, yeah. Okay, mga higala. Mabalik may karong taon-taon. Human lang nene yung mga pipila ka mga pahinomdom.
2: Tingo. Sa katawan.
3: Sa katawan.
4: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor only, to full construction, we ensure safe, efficient, and well-managed projects. With license...
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches: Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
8: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
9: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding reception, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
10: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
11: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
10: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
12: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Strong sa una, strong karun.
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
18: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
19: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
21: Sa duha, tulo, patlima!
22: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammate, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
23: DJX 500.
24: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
25: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
24: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
25: Okay.
23: DTX 500.
24: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
23: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
26: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
27: Where?
26: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: The new Kiss FM 102.3 is 8:39 in the morning, mga ka-Kiss. Cyrus the Virus checking in until 9 in the morning. It is beautiful Monday morning, mga ka-Kiss. And shout out dahil sa tara mga taga iChoice Optical Shop. And nagparayon sa dilang back to school promo diha sa iChoice Optical Shop. Dugan mga discount. Yes, and mapilian niyo dito sa iChoice Optical Shop. Yes, and sa tara mga ka-Kiss nato diha. And iChoice Optical Shop, hi day to Doc Angel Plaza and to Mom Annabelle, to Baby Omak, to Boss Arman, to Sir Alf Bryle, to Nanay Cecilia and to Baby Hayes Kea. And also sa tanang mga kakis na to riha. And good morning. Yes, sa tanang mga friends and listeners na to, anumino sa karun diha sa RC Engineers, to Engineer Arman Lozada, good morning. And ato mga kakisa, diha kadamino karon sa Unitap and Unity City, Nova Jeans, and sa W69 Sports Apparel, Shoppers Mart and Justicore Building, good morning. Ato mga kakisa, diha kadamino karon sa Balot Store sa Manga, to Bro Kagawad, Marlon Dilusa, to ati Mai Mai, and good morning also to all our friends. Yes, kadamino karon diha sa Paso ng ka restaurant Payag and Sayas. Gonna catch you in karong mga orasa. And to Byroni Tandok and to yes, sa tanang mga kakis na to dia. Gonna minaw karon to Engineer Ondoy Bacamante. Good morning. And good morning sa tanang mga staff po na to dia sa Bohol Barangay Hall. Yes, yeah, sa barangay officials ato mga barangay staff. And to Kapitan Joel Ibao, good morning. And also good morning sa tanang mga kakis na to diha, si Sir Floro Rinca and to Plong Plong Rinca. And sa tanang mga staff na to diha, mga buutan o mga smiling kang staff na to sa Kalape Butika ng Bayan. Yes, sa tanang mga taga Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila, ilang bagong open sa diha sa May City Square at Bang sa Alturas. And diha po sa May Galliari Street at Bang dool sa May Ramiro Community Hospital. Yes, sa tanang mga kakis na to diha. Yes, sa tanang mga taga Kalape Butika ng Bayan, good morning. And good morning sa tanang mga taga Heidi's Barbecue and Tatsy's Barbecue. And also sa Ronnie's Barbecue and Cathy's Special Barbecue, nga naminaw sa karon. And may papaminaw dahil good morning. Atong i-greet sa atong mga kakis diha sa yes, diha sa may SBR Training Center, diha sa may Ubuhan. To Captain Servanto Cantaros, to Sir Ivan Eduard Cantaros, to Rinaline de la Peña, to Christina Bahulay, and sa tanang mga staff na lang diha sa SBR office, sa SBR Training Center sa Ubuhan District, Tagbilaran City. And belated happy fiesta sa tanang mga taga Ubuhan diha. Yeah, nag-celebrate silang fiesta itong Domingo or Sabado ba to? Kalipat ko. Murag 12-13. Yes, Sabado lagi. Yes, sa tanang mga kakis na to, sa tanang mga friends nga nag-celebrate silang fiesta. Happy fiesta niyon tanan diha. More music, mga kakis, and good morning, Kiss. On a Monday, 8:43 in the morning.
1: Good morning, Kiss.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Pinas traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
6: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-pick up ni mo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitro o ionic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay batiyon, ang ayod mo gamit o vitro o ionic test.
5: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
7: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
8: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071 Series of 2026.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic.
11: Alagang Unilabyan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hi, baling malasa, oy.
14: Unsa ka, Brad?
13: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
14: Unsa man imong ATM card?
13: Banknet.
14: Ano problem sa PHCI withdraw?
13: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
14: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
13: Mao ba?
14: Sabi po ko'y banknet ATM card, withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
13: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
14: Sa inya.
13: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
14: Gamintin kag numero?
13: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
14: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
15: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mabini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street at bang sa BPSTA o bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
16: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
17: Lisod, no?
11: Maunang kung barado ang ilong ug labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
17: Alagang Unilabyan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Strong sa una, strong karun.
19: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
22: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato.
26: Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511 Series of 2026.

0: drink responsibly. Hello mga ka-kiss, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto, ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
6: Atong health tips karon, mga unta aning walnuts, unya isabay nato sa raisins. Importante kaayo nga kung mahimo kada adlaw mga untag walnuts, tudlo ang puta mo unya asa makapalit og mga barato nga walnuts, unsay mahatag aning benepisyo sa ato ang lawas, labi na sa atong mga bata, labi na sa mga trabahante nato nga naastong pamilya nga kada adlaw gyud trabaho, og hilabi na sa mga naay mga sakit, labi na sa mga naay sakit sa kasing-kasing mga kaugatan nato. Ang walnuts na originate ni siya sa Mediterranean region o sa Central Asia, kabahin ni siya sa human diet sa pila ka mga libo ka mga tuig. Kini nga klase nga nut, taas kay ni siya og omega-3 fats. Naa ni siya higher amounts of antioxidants ikumpara nimo sa uban nga mga pagkaon. So kung magkaon ta og walnuts, makapa-improve ni siya sa atoang pangutok, labi na sa mga medyo hina og utok, murag banhod kaayong utok, lagkayong utok, og hilabi na sa mga naipagtok sa mga kaugatan sa atong ulo, pangaon mo walnuts mga pinanga. Kay dili lang sa utok makatabang ang walnuts, makatabang po siya nga ma-prevent, malayo ka sa mga heart disease o labi na aning gitawag cancer. Hinumduman na to mga pinanga, kung may utag prevention, pagmukaon ka og walnut para nga layo ka sa mga sakit sa kasing-kasing, apilipod og pagbiya sa mga pagkaon og mga ilimnon og sa mga sigarilyo, labi na karning baboy, labi na kining makapataas kaayo sa init sa atong dugo nga mo create siya og bagtok sa itong kaugatan, kining mga dinuguan, unta ayaw mo kaon anang mga dinuguan mga pinanga, na excuse me sa nagapangaon, kay makapainit na sa dugo, okay, kung naay nakadugo karon nga may kaog dinuguan, okay, enjoy lang na imong pagkaon karon pinanga, pero after ni mo kaon, kumahimo, ayaw nag-usap kaon. At the same time, pag-inom o mga supplement nga mupabugnaw sa imuhang dugo. Usas mga makapabugnaw sa dugo, mga pinaga, kining limonsito. Tanaw ni mo gani, ngurag alinga sa kaskainit, timpla kag lemon juice, ayaw butangig sugar. Kasi pagbutangan ni mo sugar, maunay makapa, acidic o mupa init sa imuhang dugo. Now, acidic man ang lemon, pero sa tiyan lang siya acidic, kung lemon o tubig lang bitaw, ang imong gamit sa limonsito or kalamansi, di niya mutag asukar. Medyo mutabang siya mupa, taas imong asid sa imong tiyan, pero pag abot sa imong dugo, alkaline ang iyahang reaksyon. So ibig sabihin, ang imong dugo layo sa pagka-acidic. Okay, balik ta sa walnuts. Nga nung importante kay tamukaon ni inig, as I've said mga pinanga, makapahimsog sa utok, kung daghag stress karon, di katulog, huot ang dughan, mga stiffness, sakit sa mga joints, pangaon mong walnuts. Ang walnuts, pwede sa isabay sa inyong mga salad, sa inyong mga pasta, sa inyong mga cereal, pwede sa inyong mga soup, no? Mga lauoy-lauoy, pwede ipangsabay ni mga pinanga, o sa mga gipangluto ninyo nga mga baked goods. Ang walnuts, taas ni siyang fats, around 65% ang iyahang fat content na na. Pero ang nakanindot sa walnut, bisag taas siyang fats, na belong siya sa good fat, no? According sa research, dili siya makapa overweight.

0: maglisurug tulog, inom tag makabuhay plus herbal capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog muhagok, mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, masabutod imong tiyan pagabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pag mata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinangga. Nasig butod iwong tiyan, pag-aogma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud makabuhay plus herbal capsule.
1: This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Uy pre, bilibad siya na ako ni mo eh. Anong habulo naman kaya gusto mong babae karun?
1: Pre, napisikrito ito gana ko ni mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Maunang ang makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan pre.
0: Mo ba pre? In town, surti. Kuasa to kapalitan na.
1: Sige pre, ingnong tika. Pero sikrito rin ato ha.
0: Sige pre, atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na, kuyo ginakuasa to kapalitan na.
2: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanan butika sa Bohol. Uri ba kahakuntaka ang numero 0908-8960-672.
3: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: And it's starting business, ana.
5: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
5: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: Rexino Forte!
4: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Send me Glight. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
10: Drink light, live light, Sunmig Light.
11: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
12: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
13: Uy! Kuhat ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan!

0: Ang kalimot, mga produkto sa EXL. Makabuhay, yung karang mapalit sa mga suking butika. Udirisan sa itong radio station sa KISS 102.3. Binting Street, Tagbilaran City, ang EXL All-in-One Skincare Oil.
1: The best of the 90s to today.
2: KISS FM 102.3.

0: Virginia.
1: DTX 500.
2: Ako Dexy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
11: Halina't magmakabuhay.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: Understarting business, ana.
5: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
5: Rexido Forte!
4: Naapod kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: Rexido Forte!
4: Maunang understarting ako. Understarting business na to.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, adana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Okay, kamusta sa ato mga kaigsunang bulanon? Ilabi na gyud sa ato mga suking tigpaminaw, mga higala. Nga way puas nga nagsunod ning nagunang FM station ning ato nga pinanggang probinsya sa Bohol, mga higala, ang Quest 102.3 FM. Usbon ko kaninyong tanan, mga sano ug mga sana, ilabi na gyud sa ato mga Facebook followers. Kamusta ug welcome na sab no sa atong matagalunis nga programa. Alas 10 media hangtod sa alas 11 takna sa Richley Water, mga higala. Diin gituyog mugna kining maong tulmanon aron magsilbing giya nato no, tinubdan sa impormasyon aron kamo masayod sa matag karon unya nga paningkamot no sa management sa Richley Water pag-ugmad sa tinubdan sa panubig aron sing unya na ang atong mga kaigsoonang bulanon nga dugay nang nangandoy nga makaangkon og tubig nga luwas imnon sa matag pamilya, mga higala. Mingon tag luwas nga tubig pasabot niya na potable water nga dili gyud makahatag og dugang sakit ngon sa atong lawas, mga higala. Hinoon makatabang kanato no. Kay ning panahon sa kalisod ginahanglan gyud nga magamping ta sa atong mga lawas, bawal gyud ang makasakit, mga higala. Busa kanunay gyud natong pagamping sa atong panglawas no. Unya di ta magpasagad og inom og tubig nga way klaro kay maunay hinungdan nga makatrigger sa atong sakit hinoon sa atong panglawas, mga higala. Sa gihapon kini nyo higalas kanginan alan is Toki Mangmang, makauban nyo hangtod kita alas 11 ni nga sayos kauduhon ning adlaw nga Lunes, Hunyo 15, 2026. Unya kaming nakunong atong kauban no ang in charge sa customer service, mga higala, sa Richley Water, mo na nga naginahinay ta og sugo din ni may gala aron singunya na di mausik ang atong oras no ning atong tulumanon. Unya maayong pagpaminaw dai ni diha sa Barangay Mangga no ang atong higala og kugihan nga konsehal sa barangay si Konsehal Marlon Dilusa no. Unya nangutana sila dunay nangutana din hi nga doon naman kunoy pahibaw niya itong adlawng Sabado ba to? Nga doon ay interruption sa atong nebawan, wa mahinayon itong mga higala, no? Katong doon ay i-post nilang interruption sa tubig dito sa Barangay Patrocinio. Wa to mahinayon, no? Gumikan kay ang problema niya ito, ang intik nga bomba o transformer, mahigala, murag dunay depekto, gumikan siguro ining on and off no sa atong supplies kuryente. Hinoon dito ang ay kabalak-an kay duna may standby nga generator no, duha na ka standby generator sa intik og sa kinini ang booster pump. So dagko na nga generator. Wala nga gawas pa niya na kung doon na magalay ginagmay nga maintenance o kaha doon ay interruption sa supply sa tubig dito sa Patrocinio, di gaya po na kayo makaapikto gumikin kay nag-fully operate man ang luktob water, mahigala. So dako kayo tabang yun ang luktob water, mahigala, no? So mo ito nga atong gi panginaot nga madali og sulbad ng problema diha sa intik labi na sa transformer kay niliging problema sa kakuwang sa supply, mga matikod mo itaw mong kalit lang kayo mapaw nga suga kay adunay pahibaw sa NGCP nga kini dunay yellow alert, red alert no. So mo na hinungdan nga di nato madetermine ang atong supply sa kuryente ning panahon na gumikan sa taas ang demand sa kuryente, unya kuwang siguro ang ilahang ma-generate nga kuryente, mahigala. So kanang problema ha, moral din hira po nas Bisayas area. Manang nga sahay dunay kinini ang mora og rotational no burnout, mga higala, nga gipahigayon sa NGCP. So alang sa nagpaabot sa atong trivia karong taon-taon no, murag duol na siguro si Ma'am Pamlianos siya may muhatag sa atong trivia, mga higala. Aron sing niya na ang atong mga kaigsunan nga dugay nang nangandoy nga makaangkon og tubig, makapataod ang problema kay kining kaapikis pa itong panudlanan. So muna nga daghan ang nangijawat, no? So ang ato nga kining pamaagi ni ana, katong makapadangat sa unang isaktong tubag, maugi palaran nga makaangkon sa 100% nga libre nga koneksyon gikan sa Richley Water mga higala. O niya, kung ugaling sakto yung tubag, apanawahay lang magjutay, no? Pila ka segundos, doon na may 50%. O niya, katong sayop, gakugi, apanaway swerte, no? Sayop ang ilahang tubag, doon na gapo mo 20% nga diskwento. So, muna yung nagkabintahan. Taon-taon na niya, promo mga higala. Gituyo, dukini, o mugna sa management, aron nga makatabang sa ato mga kaigsunan, no? Nga nining panahon na, gakalisod in tao, no? Daghan man gyud sa atong mga kaigsoonan nga gusto unta magpataod sa Richley Water, pero malagi na, no, ang atong income matag adlaw, di halos di gani igo sa pagkaon. Muna nga ang uban maminaw sila sa adlaw Lunes sa atong programa, ingon man sa adlaw Sabado matag alas 6 ngadto sa alas 7 sa kabuntagon, no, dito kasibianan sa DYTR. Bali-bali sila Lunes ug Sabado, siarog dili masakpan, no. So, kugi lang mo maminaw, makasakop na mo sa kagayunan na kamo ipalaran na makadaog sa ato nga trivia mga higala, no? Unya, sa nangutana, kung sa'y update sa Sibilya, sa akong nahibawaan, itong nahibawaan itong adlong Sabado, nanas mga 87% ang completion mga higala. So, on time gihapon, nga target date by July, ma ang complete pa total completion anang mao nga proyekto. Muna nga daghan naginamhinam ni ana nga matapos na kay sa kadugayng panahon, no, ang Sibilya mo ay pinakadakong nga tinubdan sa surface water ganang Bugwak Spring. Apan wag na nila mapahimusle tungod kay di malagi pod kaya sa LGU nga maoy mo gasto sa pagpatukod og mga planta sama sa gihimo kinta sa Richley Water. Muna nga dako nilang pasalamat nga adunay usa ka pribado nga gipanagiya sa Bulanon, no, kadugo natong Bulanon nganing risgo ni tukod aning klases negosyo. Muna nga gihangop ni sa LGU Sibilya, labi na sa mga lungsod, no, mga higala nga aduna na existing kinta sa supply sa tubig ikan sa Richley Water. Nga like for example sa Dawis Island, no, Dawis and Panglao, pila ka tuig intawon gaantos ang atong mga kaigsoonan diha sa lisod sa tubig nga imnonon mga higala, no. Grabe, pug na manggali water system sa matag LGO o barangay, di pod suficiente, parat pod, no, kay isla mangod. Bisan gani karon diha sa lungsod sa Dawis, aduna may pribadong supplier diha, no? Pero makamatikot na doon ang yapoy sa itong mga kaigsoonan, mga bugulbol, kay mahibong sila kalit ng muparat ang tubig. So, ang pait anak kay ang imong bayran, sibo sa tubig na potable water, niya supplier kag sa gulag parat. So, dili na po na magkatarunganon. So, nakasinati po tanak may gala sa unang panahon na mukalit tagparat, gumikan, naningkamot lagi po ng LGO nga doon ay makaback up muna ang uban ng mga tinubdan like tabay, gipasuyupan, aron abag-abag. Pero maulagi na, ang imong mga kabtangan, imong mga butang, di po mudugay kay matayan po. So, bait ang sitwasyon. Pagsuod sa Richley Water, muna nga waanag yun magduha-duha ang mga katawhan, labi na diha sa lungsod sa Dawis nga nagpataod sa Richley Water. O gantod ka ng panahon na dako nilang pasalamat, no? Sa una, mingon, mahal man ang Richley Water. Ang pangutahan na, kanos, amang ganun yung bubrato, no? Labi na sa mga LGO, nga wa pa bitaw makauna-una nga or kaha mo sugot sila nga makigkurambos sa pribado sama sa Richley Water. So, tanaw na ko, kanos ako man yung panahon nga gipaabot o nga sunod pa mong mga tuig, remember nga ang mga materialis, uban pang mga kagamitan, gakamahal, eh. So, mas may karong panahon na, kayo ato pa musunod mga tuig nga mo labay pa ambot og pila na kay kantidad sa mga materialis, no, mga kabilya o sa payuban, sumumahal na pod, no. So, niya na, iabot ang atong partner, ang in charge sa customer service Maigala, si Ma'am Pam Lianos, atong hatagan o sabog kagayunan nga makapanimbaya sa atong mga kaigsunang bulanon. Ma'am Pam, good morning o happy Monday kanimo.
1: Good morning, sir. No? O happy Monday sa tanan. Ilabi na sa ato ang kauban sa trabaho diha sa office, sa Tagbilaran office, sa Lobok, sa Trinidad o sa Sevilla o sa ato pong team nga nag-duty karon. Happy Monday ninyo tanan.
0: Okay, murag hangus pa yung taos, Ma'am Pam, no?
1: Yeah,
0: murag na traffic siguro. Kabi na ako nakalimot si Ma'am Pam, no? But at least, uba na ito mga igala. Unya, di na maglangay atong ihatag na itong trivia, Ma'am Pam, kay sayod kong nadaghan sa mga nagpaabot nini. Good morning di ay ni Boss Peter Nabia, no? Na minaw siya na ito karong butaga mga igala sa atong programa. Yes, Ma'am Pam.
1: Okay, so ang atong trivia, no, maghatag or mag-provide og isa ka process sa 7 stages of water
0: purification.
1: Pagkasayon, ha? So, muna itong gibalik-balik, no?
0: Mm.
1: Isa ka process or isa ka stage sa 7 stages of water purification. So, muna ito ang trivia for this Monday.
0: Okay, unya ipadangat sa atong numero. Sa okay. Usa ka numero, sa smart man siguro, Ma'am Pam?
1: Yes, sa smart kaning 0960-271-0641. So, ana ninyo i-text inyo answer.
0: Okay, good luck no sa ato mga kaigsunan. Pagingan lamog usa. Pito man ka pamagi, pito ka stages sa pagproseso sa tubig Maigala aron gyud nga masiguro nga luwas ug limpyo nga atong ino Maigala ang richly water no. So, usa lang inganli ninyo ipadangat sa numero nga dipadugay gi mention ni Ma'am Pam Lianos Maigala. Okay, arita sa system update. Atong sa to adlaw sa Bado ba to Ma'am Pam? Diha man to i-action nag-post unya nawa ra man pod murag daw nay pa interruption. Unsa may kining na nando?
1: So naka-trigger ato Sir Alano is last Thursday sa gabi na naatay nakita ang problema sa intake which is ang transformer na to.
0: Okay.
1: Niaso. Yes, mo na nga karon.
0: Ang bumba mismo.
1: Yes, ang intake pump. So ang transformer niya is moto ni aso. So moto nga gipulihan sa nato genset para temporarily while nag-repair ta.
0: Correct.
1: Or naguwat ta sa replacement sa ato ang transformer. So actually kung kana lang alone ang problema dili ra ta need mo shutdown. So naa magud tay lain nga problema nakita during that time dito sa booster pump. So kanang bali ang ato apong power mugod ato dito time kay
0: dili gyud stable.
1: Yes, ga trip off siya so unstable wag usay mo.
0: Mo manay sagad kung makakos sa kining madaot atong mga kagamitan mga like bomba. Manay paet ug ang intake or ka ang paet gyud ug ang booster pump.
1: Yes.
0: Oras gani ang booster pump maoy mapalyaw.
1: Yes.
0: Sigurado gyud nga dunag gyoy
1: shutdown
0: gyud na. So, gawas ko ang intake, siguro man nagasuyop. Dito sa tinubdan, ilabay dito sa sedimentation, kay mo man i-process kanang nasa sedimentation. So ang problema og ang booster pump gyud gamo gyud mo post, mo gyud mo tod sa kinini ang tubig nga finished product na paingon dito sa mga sa linya padung sa nagadaiyang reservoir Maigala. So mo na problema. O kurente po yung problema, wa kintay blackout kinta, di po ang ngayon ka-blackout, kaya doon na may standby nga generator para
1: yes,
0: sa booster pump. Doon na po standby generator dito sa intake pump. So, muna na kanindot sa Richly Water Maigala, sa pagsugod palang daan, gipangandaman, gining tanan, no? Kaya di man na ito, masiguro yun ang supplies kurente, labirang panahon na nga taas kayong diman, kunya doon ay rotational blackout, no? Sa Visayas area. Kaya doon ay ipahibaw sa EGCP nga yellow alert, red alert, muna nga makurat lang tayo, makulit lang blackout. So, muna tayo hinungdan, pero at least, no, huwag yung mahinayon ang shutdown sa planta na to, sa
1: yes.
0: Cortez.
1: Na-address naman po na to, Sir Alan, kay pag subay na to sa to ang team, sa to engineering team, or sa the in charge sa planta, so far okay naman yung steady na ang to ang power, so no need na to mo shutdown.
0: Correct.
1: So, moto gi-cancel na to.
0: Cancel.
1: Ang interruption. So, cancel siya. But karon gagamit gapunta sa genset sa intake.
0: Sa intake.
1: So, again, wala siya wala siya interruption. Dili siya maka-affect sa to ang operations.
0: So, gawas pa po, 100% po ang operations sa luktob.
1: Bumupo
0: na yung naka-nako po ang diferensya na nakatabang yung ginta. Yung kasog mo, total bagdahan gud ang Cortez, naapoy mo sa pupo na puy mo sagang mga igala ang atong luktob kay ang atong luktob karon pila pa man ay gihatag nga frequency na o magyon na ihatag tanan no gumikan kay operational man ang ato ga Cortez ang patrosinyo no ang planta mga igala. So very good. Now, kamusta na ang atong Sibilya, Ma'am Pam? Kay murag trailing ng Sibilya ba? Kay pila na ka-percent ang completion na to o on time maghapon ang atong target nga fully completed na maong proyekto?
1: Actually, yes, sir. Alan, on time pa ta. So, karoon na ata sa 87% sa ato ang construction work. So, maghapon, July 1, gapon atong target. So, possible natin nakita nga factor nga masayo-sayo siya.
0: Very
1: but
0: good.
1: Conservative ang July 1. So, on or before July 1, mahuman na ta.
0: Pero, wala na magpasabot nga inigabot sa July 1, on time kita nga mahuman ang trabaho. Dapat siguro na adlaw nga
1: yes,
0: para sa commissioning
1: natay one
0: stage.
1: Month. Yes, so one month na commissioning stage. So, July
0: sampling,
1: 1.
0: Sa panangubahan niya.
1: Sampling, kanang kuan pa.
0: Testing
1: siguro. Hydro-testing.
0: Hydro-testing sa linya.
1: Then magkuan pa magdaghan to siya daghan pa napay mga leak test pa na siya napay nga na so within 1 month nga span mo na to ang ihatag nga kanang duration sa ato ang commissioning stage
0: So after ni ana pa siguro nga musugod na musupply na ta. So nindot ne nga balita mahigala so na 87% so on time pa gyud July mahuman ang nagtrabaho. Now kining maong proyekto wa ni magpasabot nga ang makabenepisyo ini ang taga Sibilya ra no pwede makabenepisyo ini ang kasikbit nga lungsod kay kanang maong magsaysay mura og bondere na manguna sa uban pud nga barangay sakop sa ubang nga lungsod for example sa Bilar sa kinini ang balilihan. So tingali og unsayo na una sa mga barangay officials pwede siguro sila nga makig-negotiate sa management sa Richley Water o kaha sa LGU Sibilya. Kung galing maka-start na kita og sugod nag-supply no so unsay mga requisitos niya na nga dili ta madiswido sa kuha ibedyo siguro na kung sa iba ng mga agreement, no? So, mas maayos siguro nga mo inquire na mo hinahinay mintas tanto nga nagaghapit na kinya mahumaning maong proyekto unya aron nga maka-appel po mo sa grasya, no? Makatagamta mo sa supply sa tubig nga luwas imnon sa atong pamilya o sa atong constituente. Kung unsa nga barangay mo, like for example sa Bilar. Kaya ka ng Bilar, amot sa barangaya ng kasikbit sa Sibilya. Wadi ko ka mura o ga Riverside man siguro na Riverside Bila ang sabi sa kay murag bondire nang magsaysay no kay gauwang ana murag ka ng suba
1: kanang kuan murag sapa
0: niya sapa so okay so why padayon no ang gi target nga pizza by July mahuman ang pagtrabaho niya 1 month ang commissioning daghang pamagi na testing unsa pa hydro leak test. So, arang yun ba siguro nga may problema yun sugod o supply. Okay? So, Arita, sa kamusta itong Albor, Ma'am Pam?
1: So, si Albor ron, Sir Alan, is naana sila usage, no? Kamulo na sila og distribute using their water system, water work system. So, ang ato lang i-clarify, no, nga, nagsugod na sila consumption. So, katong mga daan nga connected sa water work system, which is
0: sa LGO,
1: is nakalaan na sila, nakakonsumo na sila. But, ang ato lang i-clarify, katong wala pa mataoray tapstan, katong nalabyan bitan na ito sa pipeline, na yung uban ato nga wala pa nakakonnect.
0: Wapa, kayo, wapa siya, may tapstan.
1: Yes, so moto siya ang i-connect pa nato. So, nag-coordinate pa po.
0: Pero ang LGO karon nag-consumo na.
1: Yes.
0: Gikan sa atong reservoir.
1: Yes.
0: Very good.
1: Naana sila usage. So, nag-start na tayong distribution na itong pag-mismong pag-puno sa tanke. So, ato na siya ang i-distribute. Naana sila usage sa LGO Albor. So, naana.
0: Huwag ba tayo idea o pila nakakubiko ang ilang nakonsumo? Sukan sa pag-start nila?
1: Ako pa nang i-clarify kay naam na na-trace si Sir Nick ana.
0: Very good.
1: So atong ikuan i-update na to by next kuan siguro next program. So atong makita og pilay ilahang na konsumo na since the day nga nag-start tayo distribute to. I think dako na galit to.
0: So ang Richley karon naguwat sa go signal si LGO nga maka-start kinta sa pagpanaod og tapstan.
1: Yes, sir.
0: So mas mahinta na mas madali dali kaya katong nalabyan sa tubo gikan sa reservoir o asa abot kutay ang tubo manghigalang mga kilometro kapin 1.9 kilometers man siguro ay ang gitas-on. So aron po silang maka abil na unya samtang nagpaabot kanus sa matawlan na tapstan mas maayo siguro ang manginanay na mo pa-apply dito sa LGU aron buhan kung man na mag-apply unya magsugod na og panaod so automatic na i-connect na po na inyuhang linya ngadto sa tapstan aron maka tagamtan po mo og tubig no gikan sa bag-o nato nga reservoir diha gikan sa ang source niya nagikan sa luktob water manghigala no so mo na i-update nato sa LGU Albor no palain ta man pa katong niaging adlaw dunay nag-inquire nato og available ba kuno ang atong asin para sa kining swimming pool. Ikaduha, unsa kuno ipaagi sa pagdos kay marug bag-o man ni nakaplagan gud sa sa Artemis nga asin inay nga chlorine ang gamiton pag hinlo kinta sa swimming pool. Mas maayo kuno ang asin, no? So ang problema nila unsaon kuno matang kuha ko idea di ko katubag ana. Oh, di ko katubag okay. Kay ang nangutana ko ini akong silingan nga dunay dako kayo nga swimming pool.
1: Swimming
0: pool, okay. Oh. So, gani ano ha mag-training ng Coast Guard mga uban mga eskwelahan standard sa kayo dako kayo nga swimming pool no mga bag-ong bitaw mo practice og dive mo dive mga mga dive shop ana di mag start sila practice anang maong swimming pool ya munong tanan nato ang tagiya kay amot di sapot sa kaybaw nga pwede ko nung asin. Nakadungog ba to siya sa Facebook ba to? Buto ang inan nga, atong try ko inquire, huwag nabay available, o kung saan pamaagi ko no pag dos, kung sa'y gidaghanon, kay basing ko no imbis, tabang, mahimong dagat na niya.
1: Sige, ato nang actually ka na is mas maayos siguro ni Sir Danvers.
0: No, sunod siya, sunod na tong program.
1: Yes, atong i-appear ato discuss.
0: Nang mahisgutan. Aron po nga katong interest, no?
1: Yes.
0: O willing mupalit o kasin para silang swimming pool nga may puli kinta sa kanang chlorine wala sila idea o saan
1: yes.
0: Pag
1: treat na mixture o na na mixture
0: kasi pamagi sa pag treatment yan na
1: sige
0: kaya sagad sa una bawaan to kay chlorine man
1: chlorine na ditso ra
0: karon asin man
1: so natay kuan na natay ihatag ana nga kanang kuan yod
0: formula
1: so okay. Atong i-kuan i-coordinate si Sir Dan
0: Danvers si okay. Okay. Basi ninoong mamurag tinabal na hinoon sig mamurag tinabal no nang musaong de swimming pool ug ang sobra kasi no so nag-inquire gid ta ni Sir Richard ana ug available ba na ako na available pero wala na dali na putol mong istorya unta na tadaon si pagi sa pag treat ba
1: si Sir Dan ana so, mo
0: next, na next na to nga program sa Monday o ka sa Sabado mahisguta na ma-appel na dito aron gyud nga do na idea ato mga kaigsoonan. Yes, ma'am Pam. Asa sunod na to, ma'am Pam.
1: So, ang ato pong i-update gihapon no, ang ato ang pipelaying diha sa co-op, Pasidong sa St. Joseph Village. So, still naa pata sa 84.33 kay nagpaabot pa gyud sa atong DPWH nga permit. So, I think for payment na to siya. So, hapit na to. Ug ma-release na tong permit na to, mag-continue. Taka na, may portion ana nga malabangan na to nga
0: mura o private
1: sa DP siya.
0: DP siya.
1: Oo, so National Road siya. So mo na nga need na to tama ng head sa DP. So rawat pata sa ilang permit.
0: Pero once for na payment
1: to,
0: na lang.
1: Yes, for payment na. So once naan na to, so maka-start na ta balik. So dali naman nakaayo kay 84.33 na. So almost na ta sa to ang ETC or time of completion. So kana lang pod niya among encourage gyapon to katong mga nalabyan diri or katong mga wa pa maabdan bisan wala pa ta ma-active. Apply jud ta, apply ta, fill up ta sa application through online, pwede ra kaayo or manawag ta sa tong contact number. Pwede ra kaayo.
0: Oh, diha dili pong nangutana na ko ana. Sa umor ta kay bilaran to siya nga wa pa man may linya dere sir sa Richly, pwede ba may apply ko mas maayo.
1: Pwede kayo.
0: Unya pangbinse sa imong mga silingan. Aron mas maayo nang daghan mo mga apply aron nga bisag wa na sa mapa ibutan sa management dako nag chance nga tauran gyud mo dihag linya. Kay daghan man ang applicant.
1: Yes, oo. Ana mo man ato ang number of applicants matungtag ato ang basis para sa ato ang priority pipelaying. So kung daghan sila sa second to daghan, kato mo to i-sequence so, number 1, number 2 ana.
0: Mo to akong ingnan nga pagumbinse sa imo mga kasilingan nan diha. Siya nga, sige sir, kaya daghan ko na po nga gahuwat na sila lagi po. Ang ilang pagtuong, anap sa ma-apply o ganang nanag yung nag-gub-gub nga magpipliing na. Yung kamas maayo, bisag guwapa, apply mo dito, uban sa imo mga silingan, aron nga mahatagan na o dinalian. O gawa, bisag guwa na sa plano nila, posible nga tauran yun na dayon. No, yes. Kurat lang mo ana nga dunay mga kontraktor nga mo pipeline diha no ilan ang lukatag permit sa excavation kay daghan man ang standby nga applicant so ingon ana mga higala no para nga masamot og ka-interest maingan niya ang management nga mo dalabutang og linya diha mas may nga ma-apply mo aron good nga labi nagdaghan no di ay mo ay na mo paabot nga ana na mo mo-apply og nay linya.
1: Yes, oh. Mo-apply tadaan.
0: Apply mo daan, mas mayo. Oh. Mm. So, okay. Sa iyo ba naman, Pam?
1: So, moto po, ang regarding po sa, kung ano, sa Uptown, na po nag-inquire po sila diya sa Uptown.
0: Mm-hmm.
1: So, apil na nato, ato na na siyang for walkthrough. So, tanaw na nato siya, katunglahan mo mga taga-Uptown, sir, ba, nga naghanghan nyo nga. Kung daghan mo po nga bayad diha sa Uptown, labas di ribita po sa...
0: Ang Uptown, wala pa tayo linya, diha?
1: Wala pa. Dapat sa ubuhan nga highway yun.
0: Oh, habog-habog naman na diyan.
1: Habog-habog siya.
0: So, posible na nga makauna ng management na butang nga reservoir niya.
1: Kana po. Atong i-appeal na siya sa...
0: O di kaya nga itulak sa atong booster pump. Kaya habog-habog, mahabog naman na diyan.
1: Habog-habog ang habog ang Uptown. So, murag, namo tayo. And I think murag o nga na ganing...
0: Nga na may mga village niya, di ba? Na yung mga...
1: Yes, naa.
0: Dakang balay niya.
1: Naa.
0: So, tingali, gitunan na sa management.
1: Yes, oh, may usa sa amo ang gitanaw. Kay naghandaghan po tag mga nag-inquire diha sa ubuhan. So, mo ito nga gincourage yun ang mga mupasa lagi o application. Or bisag mo text lang, include man na nato siya sa lista pila
0: so, mas nindot pag yun na o maka-start na o construct ang treatment plant nato sa Cortez. Kay posibleg ana diha ang source.
1: Yes.
0: Kaya mas dool-dool.
1: Mas dool-dool. Oh. So, labing maayo nindo tungtang mag-abot sila ba?
0: Mas pabor itulak ang tubig.
1: Kung gikan sa
0: utang nga nag-reservoir diha sa may Uptown na area. So daghan na dugay na kawakan na pero nasa una nakadha ko diha daghan na yung mga subdivision diha.
1: Yes, na yung mga mga kuan na murag Lindaville pud og
0: porma.
1: Porma. Oh, daghan sila. Nya lagbas na dito sa tip-tip aw nang likod. So one mo na usas sa tong gitanaw pud kay
0: so gistudyohan aron sa management.
1: Yes, yes. So katong mga uban pud nga wa pa na to muno wa bisag wa pay playing wa pa mo ilinya pay bawo lang mo kay aron usa sa iwak
0: so may source sa ilahang tubig diha
1: kana may di ko sure I think sa murag kuan man siguro na sila city
0: sa city sure, ha sa city town?
1: Ano niya
0: okay, habog ba na
1: habog
0: oh habog na mura po nagdiri sa kuinon niya
1: asa man na
0: pit bas purok city ba sa upper
1: upper
0: murag habog pag siguro nang
1: murag habog pa siguro iliha,
0: na ilihan yan ng Uptown, habog pa siguro
1: nga. Masabog pa, tanaw no. So, habog-habog yun siya. So, usan na sa itong gitanaw or gi-walkthrough. So, nang pasa naman po ang uban. So, malaming maayog yun itong naamoy application para na itong basis ba. Asa ito mo pipelaying. So, bisag wala yun, pipe-linya, apply yun. Ito yung college na tanan nga ma-apply.
0: Okay, very good, no? So, nagtuo kung na-appeal na diha, wala-appeal na diha, no?
1: Wala pa.
0: Bisan sa mangga, wala pa tayo linya? Ana na.
1: Naana sa mangga.
0: Sa mangga.
1: Sa may coastal.
0: Sa mangga pero diha sa may ubuhan wala gwa pa.
1: Wala pa
0: na. Wala pa na diha.
1: Ah, ubuhan ko sa Lord naana.
0: Naana no.
1: Naana. Oo, naana. Nang kabisi na
0: street. So kana lang diha Uptown ibabaw. Dapita. Padung na pwede naglagbas man nagdindabel mas yun ang karsada diha.
1: Oo.
0: Sa Uptown. Kay bili ko atong oras alas 11:02 atong ihatag atong tubag sa atong trivia mampam.
1: Okay, so atong tubag no sa trivia, so it's either naara anihang pito. So naato is intake, isa, sedimentation, RSF or rapid sand filtration, coagulation, chlorination, flocculation o distribution. So if nakatubag mong isa adto, so automatic.
0: Automatic. So automatic. Congratulations no, sa nakapadangat sa labing una o isaktong tubag sa atong trivia karon nga buntaga mga higala. Wala natin nakalimtan, ma'am?
1: So far, atong review, wala mampod tayo okay. Schedule nga interruption pa
0: ron.
1: So far, wala ramurag. Kadto rapod for now. Okay. Then, katong, bahin katong naiinteresado no, nga sa ato ang bligya nga salt, no? So in kwarta. Then katong regarding sa imong gi-answer atong pangayoon tong number adto, pwede na to siya tawagan niya.
0: Sige.
1: Ay direct na to. Then ato gyapon i-announce gyapon po dire ang process para po ang uban maka-refer po.
0: Ngay tag number adto.
1: Yes.
0: Unya. Although ako to sige tigag number ni Kunsihal Erwin Bakyal, no? Ako to sige tagaan. Pero nung tana lagi siya, unsay paagi ko process. Na sa pag-treat sa sige. Asin. Yung ko ko'y idea. Ko nga sige lang kay ako ngina nung tana ta kay ang kaso murag interesado to siya, no?
1: Sige, sige.
0: Interesado to siya.
1: Ato gi ko ano refer ni Sir Danvers po.
0: So paminaw lang mosunod, labi na sa mga dunay mga swimming pool. Aron mahibaw mo unsay mga pamaagi sa pag-treat, no? Gamit ang asin instead nga chlorine.
1: Mm.
0: So munay binag-o karon nga na-discover, no? Mga higala. Nga dako ni og diferensya, no? Maka minus-minus ta og gasto. Unya basta kay dako kayo, no? Bag-o ni na-discover may higala. So ang asin ang gamiton instead nga chlorine.
1: Yes.
0: Ang chlorine dahil pagbaho. Diba?
1: Yes, sakit sa ilong, sakit sa mata.
0: Samantala kasi.
1: Lain tao dito, nakatry ko gahapon ng ligo, may pool, matay, lain, yun, murag sakit sa mata. Lain, depende, maguna po yung usahay, sir, nga, dili siguro sakto nga.
0: Timpla.
1: Proportion, bitaw, proportion.
0: Oh, pag-treat.
1: Mamaot siya.
0: Isog siya.
1: Isog kayo. May maning, kuan, lahi, imang yun siya kay organic mga good.
0: So,
1: kuan na to ba, lahi rag ka ng, lahi rag dating sa inig maligo, safe siya, dili po nga naka.
0: So sana sa tuyo pumutana ni Jordan Burst unsay mga unsay diferensya kung chlorine o gasin, no? So aron gyud nga ma-interest ang atong mga kaigsunan. Okay, so ana tay igong oras lapas na ta og 5 minuto sa atong tulumanon. So manamili ta man pam.
1: Okay, so atong ko ano is daghang salamat po sa ato ang suking tigpaminaw. And among permi i-remind nga kanang if naamoy mga concerns, pangutana or even inquiries, ayaw mo hesitate o contact sa ato ang hotline number, no, naa sa atong Facebook page. And then open na atong office for your inquiries and complaints or concerns. So, on behalf of the management sa Richly Water Inc., headed by our President, Sir Ralph Miguel Lim, and our GM, GM Al Kalinawan, so kami always nagpasalamat sa inyong suporta. So, happy Monday sa tanan.
0: Okay, sa nga sa itong partner ni Migalas, si Mampam Lianos, sa nga usap sa management, labi na gusto sa itong matanon nga presidente nga si Ralph Miguel Lim. Kaninyong tanan, no? Katawang bulano, nagkasalamat. Oga, good morning. Sa ano?

Magbasa tag mga texts gikan sa mga texters, atong i-address kining usa sa itong mga texters. Good day, Doc. Pwede ba ang Makabuhay Plus sa Bukol? Kaya na ako'y Bukol sa likod. Salamat sa pagbasa. Yes po, matabangan, no? Makatabang kaayo ang Makabuhay Plus sa mga Bukol. Especially kung kinisya nga Bukol is caused by lipoma, non-cancerous tumor, nga gimade up siya of fat tissue. So, imuang likayan ang pagkaon sa mga fatty foods, sa mga makapainit kay sa dugo, makapalapot kay sa dugo, kining karning baboy. Ayaw adlaw-adlawag kaon ang mga karni sa manok. Muna imuang likayan kung akay Bukol, lipoma. At least 3 months mag-inom ka, 1 capsule, 3 times a day, kada humagkaon. Unya, iwasi lang ang sigig inom og soft drinks. Makainom og soft drinks, may lang sa usa ka semana, kausa. Dili po isa ka litro, kundi isa lang ka baso. Maximum rana pinaga. Sa itlog po, no? Maximum lang o duha ka itlog kung akay mga Bukol. Then, kada humagkaon sa itlog, dapat mo kaon sa kag-watermelon para dili malapot imong dugo. Ayog kaon sa mga seafoods like kinason, mga pusit, alimango, tag-as kinislag mga kolesterol, mga fats. Iles ang pagkaon sa mga piniritong pagkaon. O kung makakaon ka og mantikaon nga mga sudan, dapat paghumanin mo kaon o kaon jugag mga side dish sa mas pipino, ayaw butay suka, tuyo, lanlano ng limon pipino, o pinya or watermelon. Human, lihok-lihok dayon, lakaw-lakaw, ayaw yung lingkod, tanaw, basta mantikaon imong nakaon. Or banat kagkaog mga prutas, no? Daghamantag mga prutas like papaya. Kung natay extra money like dragon fruit, nindot ka unun, taas ka na siyang fiber, pwede po ka mag-juice. After 1 hour sa imong pagkaon or between meal, after 2 to 3 hours, mag-inom kag fresh juice para nga mas ma-enhance ang imong metabolism, para nga matunaw or ma-burn yung mga cholesterol or sobrang fats sa imuhang dugo. Sama aning fresh juice, gikan sa pipino o watermelon, apil lang panit, then gusto nimo medyo palamion ang juice, pwede butangan nimo og pinya, gamay, so i-mix ni muna, or apple. Kaning upat ka prutas, no? Pino, watermelon, apple, pineapple, i-mix lang ni muna pinanga. Ang fresh juice manggod, taas ka na sila og enzyme nga mutabang sa atong digestion, mutabang pag-enhance sa metabolism, pag-burn sa imong kinaon. Then, especially pag makakaon og mga mantikaon or taas na cholesterol or medyo masebo, as much as possible, ilakaw-lakaw o dapat sington yung kapinanga. Kasi kung nagkakaon kag mga masebo, unya, wala kay pagsingot, kana, delikado na siya. So, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 capsule, buntag o hapon, hantod tulo ka bulan, pwede po ka mo adjust o after 2 months or 1 month, kung medyo migamay na ang Bukol, especially sa manay lipoma. Drink more water, no, para nga balance po ang imuhang metabolism. Mas makadigest ang imuhang lawas sa imong mga pagkaon, basta nakainsaktong tubig. Then, mas ma-burn sa imong lawas ang mga pagkaon. So, dili ka magkaroon ng abnormalities. So, napay nag-text din nino, good day po, as lang ko, ang akong likod or hawak magngut-ngut pagkadlaon unsay, meaning ani po. Salamat po. Diyan po ito ng Alabel. Kining imong ibati, possible arthritis ni siya, di po

0: nakaingon nga nakay structural problem sama sa mga nainaipit nga ugat kay matag kadlawon ra man mo sakit kay katumanggong naipit nga ugat si mong hawak kada taud-taud do nagasakit pinangga. So kini imuha possible basig na stress lang ka or grabing kahago, posible po na ang hinungdan. Kung sige kag pangalsa og bugat, pwede ang imong muscle diha o ang imong ligament diha mas strain, no? Pwede siya nga mag-grabing pamaol tungod sa grabing pangalsa og bugat. Kung naiedad na ta, pwede na arthritis, pwede osteoporosis pod paggabok sa bukog. So general approach ta diyan ha. Ang atong buhaton, inumtag Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 capsule or 2 kapsula, buntag o hapon. Pwede po 1 capsule, buntag o 2, pagkapani hapon, 2 kakapsula inuma para yung mga pain, dali mawala pagkaugma. Iwas stress ayo pagkaon og karne magabi. Heavy meal sa panihapon, no? Ma-indigest ka, so mutaas yung stress, pwede ka mag-arthritis, mauna mo sakit na ang imuhang hawak. So, itry po diyan, matulog ka nga dili ka magtapad og cellphone or layo ka sa mga appliances nga nakasaksak, no? Bawal gina siya kay ang radiation, mukos po na siya og pain sa atong lawas, basta natulog ta nga duol sa nakasaksak nga mga appliances. Bisita sa imong doktor diyan kung sobra na pila ka semana imong gibati, sakit gihapon kaayo bisag ipahulay na nimo, namayat na ka, pero bantayan nimo ni siya, although rare cases ni siya, panagsara ni siya, pero kung apektado na gani imong pantog, imong pag-ihi, medyo ginakalintura ka, bisita na gyud sa imong doktor, okay? Pero sulay lang sa ang Makabuhay Plus Herbal Capsule diyan tungkol kay ang Makabuhay, nindot po siya kung na imong infection imong pantog, ang imong kidney. Take 1 or 2 capsules 3 times a day, hantod mawala ang simptomas, siguro mga 3 days to 7 days. Pag okay na, i-maintain ang Makabuhay Plus Herbal Capsule once a day. Human pa ni hapon, pero I assume lalaki ka ha, di ka babae, labi na dili ka buntis. Kasi bawal ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga buntis. Daghang kitang i-consider sa mga nagasakit og hawak. So iwas ka na sa soft drinks, iwas ka na sa sigig karne kada adlaw, isda gulay na lang diyan. Bawal pud sigig ka og candy ha kada adlaw sa mga naay sakit sa hawak, bawal ang candy adlaw-adlawon. Kung batanon ka, pwede magka-arthritis ang batanon kung sige inom og soft drinks kada adlaw, walay insaktong tubig, sigig kaon anang mga junk foods. So for general approach, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 or 2 capsules 3 times a day basta naapay pain ang hawak. Pag wala gibati, pag-maintain sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, matag human panihapon. Nganong i-maintain man ang Makabuhay Plus Herbal Capsule? Bisag wala na gibati, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule dili lang na siya pang natural pain reliever, kundili pang sustansya po na siya kalawasan. Para nga, ang ato ang lawas, healthy kanunay o layo ta sa mga balatian. Ang kamunggay, ang broccoli o ang ubang mga gulay like kalabasa, sa mga unom kabulan ang panuigon pataas, nindot kaayon na siya himuong mashed or puree or steam, isabay silang mga lugaw para maging healthy sila. Now, ang H3 immunity, daghaning mga gulay, edible base, dili extract form, but whole vegetables, dili synthetic, dili put extract form. Nakita nato sa mga kliyente, mga pasyente nato nga mga bata, unom ka bulan ang panuigon, grabing ubo, kalintura, uban gipang antibiotic, wala gihapon mauli eh. Ang uban nga mga bata nga isa ka tuig, luya na kayo tungod sa kalintura. Tag isa kasimana ang kalintura, wa pa mauli, nagluya na ang bata, di na makatindog. Pagpainom na to sa H3 immunity sila, nakita na to nga dali ra sila naulian. Kasi ang kinahanglan sa bata, nutrisyon, para nga himsog dali sila maulian o di sila dali magsakit. Ang mga edad nga bata, unom ka bulan, paingon sa tuig, kung pakauno na to na silag mga broccoli, mga malunggay, ngagi, pang steam, sabay na to sila ang mga lugaw, himsog ang mga bata. Dili basta-basta matablan. Ang konsepto, kulang ra di ay gulay ang atong mga bata. Labi na ang unom ka, ang uban gatas lang man. Ang uban, lugaw lang, walay gulay. Ang uban, pag-abot og isa ka tuig silang anak, pakauno nag-hotdogs. Kanang idara pinangga, ayaw yun na pakauno nag-hotdogs. Magtunin nun tag mash sa mga gulay, mga dahon-dahon like malunggay, broccoli, kalabasa, patatas o carrots, ipang steam na pinangga, mao na ipakaon sa inyong mga bata, nagsalig paglugaw. So since nga ang H3 immunity, whole ground lang siya ng mga gulay, dili siya extract form, dili siya synthetic form, mura ra kag likaw og puree or mashed nga mga vegetables. So dili lang siya nindot para sa mga dagko ang extra immunity. Pwede pud siya di ay sa mga bata gikan sa 6 ka bulan nga panuigon nga naay kalintura og dili lang para sa mga dagko. Sa pila ka mga tuig ang mga pasyente, mga kliyente nga nagaadto sa atong clinic, dito nato nakita ang extra immunity di ay ang among mga bata mas healthier kaayo ikumpara nga wala pay extra immunity sa among pamilya. Di nami mahadlok mataligsikan, maulanan. So malipay kaayo mi nga mo-share sa H3 Immunity Capsule sa inyo ha, tungod kay ang among pamilya, among mga pasyente na bless kaayo sa H3 Immunity ug kamausab ug sa inyong mga kasilinganan. Ato lang ibalik kanunay sa Dios ang dungog ug himaya ug ang kaayuhan anaa ra gyud kaniya. Instrumento lang ang H3 Immunity, instrumento lang ang atong mga suplemento, mga tambal nga ginainom ang Ginoo gyud ma oy saligan nga maoy makatambal makaayo sa atong mga balatian.
1: Basta healthy, happy.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot nga makabuhay. Kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, og vitamins B1, B6, og B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi og layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
9: Makabuhay.
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
10: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: It's
1: basta healthy, happy.
0: Okay, na mga texters gihapon na itong pantubagon. Good morning po. Unsa inyong religion kay bawal man ang walay himbis ng isda. Nabalaka jud ko kay ang isda namo always bangus o barilison. Pero magkaon ko, ma-feel jud nako na ako bation. Thank you jud sa text bahin sa pagkaon. Bantayan po nato, basi atong sausawa na daghan ra kayo. Pag mugamit ag suka, dapat dili adlaw-adlawon. Kung makagamit man ta, pinakadaghan na po ng isa kutsara pinanga. Ang suka tuba ra pod ang atong i-recommend nga mas healthy. Usa sa mga factor nga nung kapoy, murag naakay bation, basi daghan ra pod ang imong nakaon nga rice. 1 cup lang nga rice ang kauna pinanga. Labi na nga naiginamos, agay. 2 to 3 cups siguro mahurot. Bawal po 3 times a day ang pagkaon sa isda. Kay taas na sila cholesterol, taas po na sila uric acid o ubang pang mga kemikales, mga toxins. Mao nga dapat kadahuman na tugkaon sa isda, inom yutag Makabuhay Plus Herbal Capsule para ma-eliminate yung mga toxins. Healthy ang atong metabolism para masunog yung cholesterol, mahimong energy yung cholesterol. Kaon kag prutas, pipino, watermelon, diha ka magpabusog, no? Labi na kung nakakauna kang isa ka cup na rice. So, ayaw pabusog sa rice, dito ka sa fruits magpabusog. Then after kaon, lakaw-lakaw pinanga. Kung ang imuhang trabaho, grabe ka physical kaayo, pangalsag bugat, pwede ka mag 2 times to 3 times a day magkaog isda. Pero kung more office ka, sedentary ka, once a day lang ang isda, mga pinanga, subak-subak na lang dayo ng isda sa ubang pagkaon. Magtuon po ta, labi na sa optimal diet, ang pagkaon og mga gulay, mga liso-liso, lentils, legumes, mga beans, magtuon ta na unsa to pagluto nga di makapa-arthritis kinay sikreto pinanga. Although tagag health benefits ang pagkaon sa isda, pero kung dili ma-balance, pwede po ka magkasakit sa imong pagkaon sa isda. Sama sa paghuman nimo kaog isda, pwede po ka naakay isa ka bowl na sinabawang kamunggay. Kung mahimo pinanga kada adlaw kaon jugag kamunggay, bahala once a day lang, tabayan nimo og tanglad og ubang lamas kana tambal na siya, nakakaon na pug ka. Then pa-check ma'am sa imo ang cholesterol, pa-check sa imong sugar, kay pag once taas na sila, mao po na hinungdan kapoy ang imong lawas nga murag naa kay gibati. Check po ang BP ha. Kung makatake po mo sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga, mas magka-less ang pain sa imong lawas o wala kay bation. Then nganong gibawal man ang walay himbis? Actually, sa research, daghan nag-ingon nga okay ra magkaon o walay himbis, daghan po nag-ingon nga dili maayo kaonon tungod kay mas daghan sila ng mga toxins ikumpara sa mga naihimbis ng mga isda. Pero labaw sa tanan, nga nung dili ko nag-recommend yun o walay himbis ng isda nga kaunon, una akong giobserbaran nga mas dali naulian akong mga pasyente sa panahon gibawalan na ko sila sa pagkaon aning mga walay himbis. O ang ikaduhang rason, gidili siya sa Ginoo, gitawag siyag hugaw o dulumtanan nga pagkaon. Diha sa libro nga Leviticus o sa Deuteronomy. Sa New Testament, wala tayong mabasa, gitugot na sa Ginoo ang pagkaon ni ining unclean food. Gawas lang sa Acts chapter 10, nga gipakitaan og pananaawon nga nagsugo kang Pedro nga kauno niya kadtong mga mananap nga nakita niya sa pananaawon. Giingnan siya nga, "Tindog Pedro, pag-ihaw." Pero ingon si Pedro, "Dili ko Ginoo kay wala baya ko'y nakaon nga dili binalaan or mahugaw. Dili na ko practice ang pagkaon anang mga unclean food, mga mahugaw nga pagkaon." Ingon dayon ang tingog, "Ayaw paghinganlig dili binalaan ang mabutang nga nahinloan na sa Dios." Unya, nawala ang pananawon. Ang Acts chapter 10 verse 17. Mabasa na to nga si Pedro na libog sa iyang huna-huna kun unsa ang kahulugan ni adtong pananawon nga nakita. So imagine, makita na to na kahulugan ang pananawon. Dili siya literal. Literal nga mag-ihaw gyud siya ni adtong mga mananap nga iyang nakita. Samtang na malandong si Peter, niabot dayon ang taong gisugo ni Cornelio, usa ka kapitan sa kasundaluhan nga usa ka hintil, usa ka taong mahadlokon, mainampuon, matarong nga tao o nagapanghatag pagani ni sag mga limos. Kabaluta nga ang mga hintil gitawag na sila sa mga Hudyo nga mga hugaw. Unya, ang Espiritu sa Dios miingon dayon kang Peter, "Tanawa na itulog at tao nga nangita ni mo, tindog na o uban sa ilaha, way paglanglangan, kay ako mao ang nagpaanhi nila." Subot pasabot, gi-arrange sa Dios ang mga panghitabo, kay naay buot ipasantop nga minsahe ang Dios para sa mga hintil o hilabi na para sa mga Hudyo sama ni Pedro. Dayon ang mga gipadala nga mga tao, miingon si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong og mahadlokon sa Dios, mahitungod gani niya tibuok nasod sa mga Hudyo na agyoy maayong panghimatuod nga buutan yun ang tawhana. Ingon pa nila, "Cornelio manggod, gipakitaan sa usa ka anghel nga ipakuha daw ka kay naa daw kay isuti namo nga gikan sa Dios." Nakita ninyong arrangement, mga pinangga. Si Peter gipakitaan og pananaon, mahitungod sa tanang klaseng mananap o gisugo siya sa pagpaihaw niini, apan nagdumili siya tungod kay nailan niya nga mga hugaw katong mga mananapa. Unya, usa ka tingog nag-ingon, "Ayog taw gag hugaw ang gihinloan na sa Dios." Nalibog si Pedro og dayon miabot ang mga tao nga gisugo ni Cornelio. Aron sunduon si Pedro nga mouban didto sa balay ni Cornelio. To make the story short, abot sila sa Caesarea o si Cornelio nagpaabot nila. Unya, si Cornelio nagpatigom siya sa iyong mga pariente, mga suod ng mga higala. Murag si Ma'am Aurelia ba no? Ma'am, happy listening Ma'am Aurelia, taga-tibong ko, kabayan. Mga invite na siya og pastor. Unya, iyahang pangimbitahon iyang mga kadugo, iyang pamilya, magtapok sila. Aron maminaw sa pulong sa Dios. Buhat day na Ma'am Aurelia sa Espiritu sa Dios. Pagkakita ni Cornelio kang Pedro nga misulod sa iyang balay, Mihapa dayon si Cornelius tubangan ni Pedro og iyang gisimba si Pedro. Ingon din si Pedro, "Oy, oy, ayaw nagbuhata." Verse 26. Ayaw buhata na, tindog kay ako tao rapod. Kay nagpakita nga di gyud dapat nato simbahon ng tao. Labi na ribolto. Dili gyud nato ludhan, dili nato yukbuan. Og nakita ni Pedro nga daghang mga tao nagtigom dito. Verse 27. Sa verse 28, kamo nasayod na nga mao'y supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuloong or tagagawas. Apan gipahibalukan nako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Og nagkonklusyon dayon si Pedro. Nasabdan niya unsa ang kahulugan sa pananaon nga iyang nakita. Mga mananap nga ginganlan niya hugaw, o garo nasabdan niya ang kahulugan, ingon siya sa verse 34, sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Hinunua nga sa matag-usa ka nasod iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya o magabuhat sa matarong. Ato bang nakita ang kahulugan sa mga mananap nga nagpasabot di ay mga tao nga mga hintil. Kinsa nga mga hintil? Mga hintil nga masimbahon sa Ginoo. Mga hintil dili labot sa Hudyo apan midawat kang Kristo. Kini nga mga klaseng mga tawhana gihinluan na sa Ginoo. Gipakamatarong na sa Ginoo. Gibalaan na sa Ginoo. Busa dili na sila tawgon dapat sa mga Hudyo nga mga hugaw. Kay ang Dios wala na mag-agad sa mga Hudyo kundili sa bisan kinsa nga mutuo kang Ginoong Hesus. So mao na ikaduhang rason nganong nagpabilin nga ang mga balaod sa pagkaon applicable gihapon nato karon nga ang mga mahugang pagkaon dili dapat gyud nga kaonon sama sa karning baboy, isda nga mga wala himbis, mga pusit ug uban pa. I hope nakatabang ni ma'am sa imong pangutana o kung luya imong lawas humagkaog isda, ngul-ngul man imong lawas, basig kulang lag tubig, tulog, kulang lag og suplemento, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 or 2 capsules, once a day or 3 times a day, basta na paigi pambati. Kung wala gibati, kada humagpanihapon, mag-inom aron nga mawala ng huot sa dughan, mawala ang sakit sa kalawasan, o gaan ang pagmata sa buntag. Kailangan labi na ka ng mga nagahagok, nagaputol-putol ang ginhawa, matulog, paim na nagmakabuhay plus herbal capsule, aron nga dili atakihon sa kasing-kasing, dili urumon.
1: Basta healthy, happy!
10: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Hi, it's Elma Kumar.
12: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan. Og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes, nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, EXL Makabuhay.

0: Virginia.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: DJX! 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month ka pa,
13: naayo na ako.
11: DTX 500.
15: Mabalik sa mga butika.
16: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa mi sa akong mga apo.
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

Kiss FM. Star, Disco, Mobile.

0: Trust Pharmacy.
1: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
2: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
3: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Delicious.

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Uy, nabugahat ko. Naapatoy kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
2: And it's starting bisdak ana.
3: Rexido Forte.
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
3: Rexido Forte.
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
3: Rexido Forte.
2: Mao nang ang diskarting ako. Diskarting bisdak nato.
3: Rexido Forte.
4: Mas paspas banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
8: Magunsa man ka dito pa.
7: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata ka man tako.
8: Ay, wa na problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
7: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mo-loan?
8: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
7: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
8: Bi, ang pinay mong phone.
7: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay button para pod ko kantigo.
8: O sige, good. Paminawan ni.
9: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app, dayon atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong one time password kon OTP. Kung nalaan ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya, pahibalo nang pagka-actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana akani nga ATM. Maura.
8: Nya, kuha nimo pa.
7: Ah, so good na gani ko apply.
8: Mao lagi, listo kayo basta loan.
10: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
11: Sa duha, tulo, pat lima.
12: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:14 in the afternoon, and this is your girl, Jayan, para sa programang Maghatag o Kinabuhi sa Inyong Mga Sulat. Ubani nasad ko karon mga ka-dearest friends para sa sulat ni Ma'am Nicole, nga taga-Baclayon, Bohol. And yes, hello, hello sa tanang taga-Baclayon, nga naminaw karon, maayong hapon kaninyong tanan. And also, shout out to Erwin Sagwe, nga naminaw karon. Thank you so much, Sir Erwin Sagwe. And we've got your favorite 80s timeless love songs na surely makaparelax sa inyuhang kahapunan karon. Kaya stay tuned, mga ka-dearest friends. And again, this is Jayan para sa programang Dear Jayan, only here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
7: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old, na detectan ako yung cyst. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Itong irregular menstruation na ako, wala na.
8: So normal na yun sa imong regla?
7: Oo.
6: Tatak Ventula, di kasaligan sa katawan.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: TTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang
2: DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
2: naayo na ako.
1: TTX 500! Pumali sa mga butika.
4: 1, 2, 3, 4, 5!
5: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
6: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Tiguwang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Ipila na lang nga Tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa Tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Ug muduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang Tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
6: Love your Tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
7: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud, matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anin. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
8: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
9: Bisag asa kadapi, ni ining kalibutan.
8: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
17: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: The Kiss of FM News at 45.
19: The all-new KISS 102.3 now brings you the news at 45. The provincial government of Bohol and also race organizers finalized the logistics and security plans during a virtual coordination meeting for the upcoming Sun Life 5150 Triathlon scheduled July 10 to 12 this year at the Bellevue Resort. Supervising Administrative Officer Mitodeo Maraginot presided over the meeting, which was facilitated by Governor's Office, Protocol Affairs and International Relations Section. The session brought together triathlon organizers and representatives from key security and rescue agencies, including the Philippine National Police, the Philippine Coast Guard, the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, and Tarsier 117. Organizers presented the official event schedule and detailed routes for the swim, bike, and run segments. The participating agencies also reviewed traffic management strategies and also initial security development plans to ensure athlete and spectator safety across the race venues. The 2026 race marks the 10th anniversary of Bohol hosting the Sunlight 5150 Triathlon, while local officials stated that supporting the event aligns with provincial or province's strategic roadmap to expand sports tourism and strengthen interagency coordination with the Bohol Island UNESCO Global Geopark. The New Kiss 102.3 has just brought you the news at 45.

0: Basta na ay hilanat,
1: dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat matik, Ibiogesic.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
3: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bye.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. 14 minutes after 2 o'clock in the afternoon. How's your afternoon so far, mga ka-dearest friends? Naaba mo sa trabaho, sa eskwelahan, negosyo, o nagpahayahay lang sa balay? Bisan asa man mo karon, salamat sa inyong pag-uban kanamo diri sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. And from Soundtrip Tambayan, hello DJ Guaps, pwede request og loud and local song Bakit by Hugs and Kisses Band. Salamat Guaps. Okay. So unya to anang ipa-play. And stay tuned mga ka-dearest friends, kay unya na ang sumpay sa maong drama. Again, this is J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati, right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

nagkahiusa mi sa ako ang mga friends. Dili gihapon mawala sa akong huna-huna ang mga daghang pangutana kabahin sa akong tinuod nga mga ginikanan. Oy, Nicole! Ali na! Sayo na diri! Sige lang, unyan ako. Okay ra ka? Mura man lagi og wala kay gana karon. Oo, okay ra ko. Sige na, adto na adto. Basta ha, okay ra ka. Oo, ayaw ka balakas ako ah. Sige na, sayo na dito. Dear J.N., wala gyud ko kaagwanta ug pag-uli nako sa balay. Naabtan nako ang ako ang mama ug papa nga nangaon sa kusina. Oh, Nicole, abot naman di ay ka. Ali diri, panihapon sa. Oh, busog pa ko ma. Kanang ma. Oh, unsa man Nicole? Kabalo na ko sa tinuod, ma. Unsa? Unsa'y buot pasabot ni mo, Nicole? Kahibalo na ko, ma. Nga dili ko tinuod din yung anak ni Papa. Oh, ha? Nicole, kinsa'y nagtugan sa imo, ha? Nadunggan mo na ako, ma, kamo ni Papa. Ma, gusto ko makahibalo. Kung asa ako tinuod nga ginikanan. Kanang nak. Sorry. Ug wala na mo itugan sa imo ha. Nahadlok yun mi sa imong papa kung basin. Dili ni mo madawat. Anya basin, madepress ka. Ang tinuod nak. Ang imuhang mama ug papa. Nadisgrasya sila. Nagmotor ang imuhang mama ug papa pauli na unta. Kaso, naay kalit nga dakong sakyanan ang nibangga sa ilaha. Inungdan nga maong namatay sila. Ang imong mama mao ang ako ang suod nga amiga. 8 months old pa lang kadtong pagkahitabua, anak. Dear J.N., pagkahibalo na ako sa tanan-tanan, nitulo na lang ang akong mga luha. Ug dayon, gigakus ko nila mama ug papa. Wala ko katuo nga patay na diay ang ako ang tinuod nga mama ug papa.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: may Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
1: DJX 500.
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Hindi ganyado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bye.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Sabay si Patinyo ako kami adto dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ayunik kay ako karon na wala na akong pang mulo kami adto. Dahil kayong salamat.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kadyot lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot na inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At nadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubay by na kung saan ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo magalala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kakulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texter. Makabuhay day, Doc Glenn. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, prutas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium husk, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may sangkap po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula pong uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal, and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter. Makabuhay Day the Plan. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kasukasuhan, lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties sa tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaari rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition, no? Magsimula po kay EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day, at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter. The plan, may type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin planta na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day, at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga, o pwede rin po gawin po 2 beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga processed at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito dito sa loob po ng 21 days at magpalaboratory po tayo ulit para tiyak na manormalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Dr. Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta na pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang EF sa Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EX sa Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EX sa Makabuhay Capsule, 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EX sa Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EX sa Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect to perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everyone.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: The News by PMI Colleges Bohol, the world-class school for Filipino mariners.
1: Best education and training in BS and Master in Customs Administration.
0: BS and Master in Marine Transportation and Marine Engineering and Seafarers Rating Course.
1: PMI Colleges Bohol welcome interested female enrollees for BSMT, BSMRE, and SRC.
0: PMI Colleges Bohol, the pioneer marine educator in the Philippines.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
5: I have EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay Jessica.
8: Sa hilanat,

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobilehin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasal ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Atong health tips karon, mga untaan ning walnuts unya isabay nato sa raisins. Importante kaayo nga kung mahimo kada adlaw mga untag walnuts, tudlo ang puta mo unya asa makapalit og mga barato nga walnuts unsay mahatag aning benepisyo sa ato ang lawas labi na sa atong mga bata, labi na sa mga trabahante nato nga naastong pamilya nga kada adlaw gyud trabaho og hilabi na sa mga naay mga sakit, labi na sa mga naay sakit sa kasing-kasing mga kaugatan nato. Ang walnuts na originate ni siya sa Mediterranean region o sa Central Asia, kabahin ni siya sa human diet sa pila ka mga libo ka mga tuig. Kini nga klase nga nut, taas kay ni siya og omega 3 fats. Naa ni siya higher amounts of antioxidants ikumpara nimo sa uban nga mga pagkaon. So kung magkaon ta og walnuts, makapa-improve ni siya sa atoang pangutok, labi na sa mga medyo hina og utok, murag banhod kaayong utok, lagkayong utok, og hilabi na sa mga naibagtok sa mga kaugatan sa atong ulo, pangaon mo walnuts mga pinanga.

0: kay dili lang sa utok makatabang ang walnuts. Makatabang pud siya nga ma-prevent malayo ka sa mga heart disease o labi na aning gitawag cancer. Hinumduman nato mga pinangga, kung mayong tag-prevention, pagmukaon ka og walnut para nga layo ka sa mga sakit sa kasing-kasing, apilipod og pagbiya sa mga pagkaon og mga ilimnon og sa mga sigarilyo, labi na karning baboy, labi na kining makapataas kaayo sa init sa atong dugo nga mo create siya og bagtok sa tong kaugatan, kining mga dinuguan, unta ayaw mo kaon anang mga dinuguan mga pinangga, na excuse me sa nagapangaon, kay makapainit na sa dugo. Okay, so kung naay nakadugo karon nga may kaog dinuguan, okay, enjoy lang na imong pagkaon karon pinangga, pero after nimo kaon, kumahimo ayaw nag-usap kaon, at the same time pag-inom og mga supplement nga mupabugnaw sa imuhang dugo. Usa sa mga makapabugnaw sa dugo mga pinangga kining limoncito. Tan-aw nimo gani nga murag alinga sa kaskainit, timpla kag lemon juice, ayaw butang og sugar, kasi pagbutangan nimo og sugar mao nay makapa acidic og mupa init sa imuhang dugo. Now, acidic man ang lemon, pero sa tiyan lang siya acidic. Kung lemon o tubig lang bitaw ang imong gamit sa limoncito or calamansi, di niya mutag asukar, medyo mutabang siya mupa, taas imong acid sa imong tiyan, pero pag abot sa imong dugo, alkaline ang iyahang reaction. So, ibig sabihin, ang imong dugo layo sa pagka acidic. Okay, balik ta sa walnuts. Nga nung importante kay tamukaon ni inig, as I've said mga pinanga, makapahimsog sa utok, kung daghag stress karon, di katulog, huot ang dughan, mga stiffness, sakit sa mga joints, pangaumog walnuts. Ang walnuts, pwede sa isabay sa inyong mga salad, sa inyong mga pasta, sa inyong mga cereal, pwede sa inyong mga soup, no? Mga lauoy-lauoy, pwede ipangsabay ni mga pinangga, o sa mga gipangluto ninyo nga mga baked goods. Ang walnuts, taas siya fats, around 65% ang iyahang fat content na. Pero ang nakanindot sa walnut, bisag taas siya fats, nabilong siya sa good fat, no? According sa research, dili siya makapag overweight, dili siya makapa tambok, kaya nga naman, tungod kay taas yung fiber, o taas kay sa mga daghang sustansya. O say function niya, Doc, sa iyahang 65% fat by weight niya. Pag mukaon kag walnut, mauni mo tabang sa imuhang dali ka mabusog sa imuhang pagkaon, o masatisfied ka sa imuhang pagkaon. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mana inom ta ana kada adlaw, og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka, pagmata nimo, wala ka makarepair, pag-ayo, kagabi, o kung magsigi na siya, pinangga, kasi butod iyong tiyan, pag-aogma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: This is Doc Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

And of course, no, ang ato ang mga friends out there, ang mga amigo amiga diha. Sa ato mga friends sa nakalenglaing municipality sa ato ang probinsya. And of course, sa ato ang mga amigo diha sa Dakbayan sa Tagbilaran. And to the 47 municipalities across Bohol, across the province, maayong hapon kaninyong tanan. And of course, to our municipal mayors na to, no? Ato ang mga municipal vice mayors na to diha. And of course, ato ang mga barangay captain sa nagkalenglaing barangay sa ato ang probinsya. And of course, to our ato mga barangay kagawads, no? Ato mga municipal councilors. And of course, ato mga SK councils na to sa nagkalenglaing barangay pod. And to our SK Municipal Federation presidents from the different municipalities or local government units of Bohol, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong pagpaminaw sa atong programang Tingog sa Kabatanunan. Yeah!

And of course, tanang na minaw na to karon, no? Sa to ang programa karong hapuna. How are you today? Ang ta happy ra mo, no? Sa mga kalihukan karon, ano ang gamit ng kalihukan, eh? By the way, mga higala, we are live in our official Facebook page, Tingog sa Kabatanunan. Comment down below your feelings, your emotions. And like and share mapod mga higala, no? And of course, just follow our official Facebook page, Tingog sa Kabatanunan, for more updates and for more information. If naay mga upcoming events or mga featured individuals.

0: Again, how are you today? Kumusta man yung mga adlaw karong Monday? No? Monday na pod. Monday na naman. Sige na lang taga Monday.
1: Aray ko!
0: Okay, can see mo sa Monday, no? Matik ginang marag. Kauli-on data. Lagi ng Monday, no? Ano man yung Monday? Ay, anong na-invento pa ng Monday? Yaw po, doy. Monday is sort of like a beginning day of the week. Marag new beginning. Lagi na siya, no? Gigaslight dia ito. Karapit ang marag Monday na pero kauli-on na ka. Parang nag-anticipate na kag Friday. Unsa ka, oy. Dapadayon lang gihapon ta mga higala, no? As we... As we navigate this life, mga higala, no? Padayon gihapon ta sa atong kinabuhi, no? Despite of all the things, happenings that towards us, no? Ato ang mga challenges, mga setbacks, mga risk ng ating ipangbuhat, mga decision making. Padayon lang gihapon ta, no? Because that is the spirit of a true Boholanos. Padayon gihapon mo, abante gihapon. Despite of all the things nga nahitabo sa iyang kinabuhi, kay usa ka ka Boholano. Again, how are you today, mga higala? Comment down below. Try to read your comments. Kumusta man yung adlaw karong Monday? Nalipay ba mo? Wala ba mo nalipay? Para ka man yun na-feel ninyo diha. Kumusta man ninyong mga love life diha? Naba mo yung mga love life? Kumusta man yung family? No? Kumusta man yung mga friends? Kumusta man yung school? Kumusta man yung trabaho? Kumusta man mo ikaw as a person? Daghan yung dapat kumustahan na basta Monday. Daghan yung dapat kayo. Kapan mo na, kanang beginning sa week, kung mataas-taas pa imo ang agiun nga week, mo nang need good of kanang holistically present and holistically ready ka. Nang ibawal ginang magluya-luya, bawal ginang mag apoy-kapoy, bawal gid unmotivated basta Monday. Murag wala giyoy, wala giyoy lugar ang pagkatapuan basta Monday.
1: Aray ko!
0: Magtinapuan ka, agoy. Wala giyoy tadire. Basta Monday, time for us to kayod-kayod. Or in English or in Gen Z term, is ka nang itawag nilang grind. Dapat kita mo grind na pag-ayo. Come on, nang gi-grind, diba mo diha? Sobraan po ng grind, ha? Bisag Sabado, manong jute. Bisag Sabado, kay miskwila. Hindi na pa na mao. Sure mo sa inyong kinabuhi. Ati ko ng ginikanan para na ay ka ng pangbaon.
2: Ati ka kulo!
0: Tayo lang mo diha, oy. Anyway, mga higala, no? From the past months, no? Sa naman taron? It's the 15th day of June. Paspas gid sa panahon, no? Mag-upamanto na. Pag-upamanto kasugod ang June, karun kayo na sa tunga-tunga. Tunga-tunga na ba? Tunga-tunga na kay 30 man, no? Sa tunga-tunga na sa 15, no? Sana may nahitabo di ha? Tunga-tunga na punta sa year. Happy to punta tunga-tunga sa year. Masugdan na ba inyong mga fitness journey? Gusto man yung mga fitness journey nga inyong gipang sa aran pagkuan. Pag New Year's resolution ninyo.
2: Ayos! Nangilad na po ka!
0: Sige na pangilad eh, ano? I hope nga nasugdan ninyo mga goals for this year, no? Kaya nalata sa middle part, no? No? Sa 2026. Nang ato mga goals, no? Nahinayin na to, oh, tupad, no? Hinahinay na ito o tagaan o bili. Ano na ito i-resa sa mindset na ito, no?

0: that was Guitarra by Parroquia ni Edgar right here on the new Kiss FM Bohol. Time right here is 5:27 in the afternoon. Got me on the line. Still your boy, Bri with the BRY, keeping you company up until 6 o'clock. Right here on the new Kiss FM Bohol for our program, Tingog sa Kabatanunan. And since today is Monday, school day, what a better way for us to feature another episode of our Monday series titled Lingi sa Kagahapon right here on the new Kiss FM Bohol.
1: Sa atong pagtan-aw sa unahan, importante usab nga mulingi ta sa kagahapon. Kini ang lingi sa kagahapon, usa ka pagtan-aw balik sa kasaysayan, kultura o mga istoryang nagtukod sa atong pagkatao isip kabatan-unang bul-anon. Mag-uban ta sa pagpahinumdom aron mas masabtan nato ang direksyon sa atong kaugmaon. Kini ang lingi sa kagahapon, diri lang sa Tingog sa Kabatanunan, uban ni Kuya Dan ug ni Kuya Bri.

0: Rio Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Rio Revita Salon DYRD branch, located at ground floor DYRD building. Also available at Rio Revita CPG branch, located at corner Maria Clara Street CPG Avenue, in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
5: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayol ko.
4: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center, Bohol.
5: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
4: Ay, naku, yung kaya kausapan, nakpirting yun ako ah. Ma, na magsakit akong lunghan, uy. O, matayan na ako ulang kaglayo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga, angiogram mong angioplasty, nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center, Bohol. O, nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atingman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, ikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na is small task lang.
5: Mahayon ay ma, maayon kundi ay na maulang imo nga sinati.
4: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyol po siya o angiogram sunusiman na.
5: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
10: Strong sa una.
11: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
2: Atong health tips karon, mga untaan ning walnuts unya isabay nato sa raisins. Importante kaayo nga kung mahimo kada adlaw mga untag walnuts, tudlo ang puta mo unya asa makapalit og mga barato nga walnuts, unsay mahatag ani nga benepisyo sa ato ang lawas, labi na sa atong mga bata, labi na sa mga trabahante nato nga naastong pamilya nga kada adlaw gyud trabaho, og hilabi na sa mga naay mga sakit, labi na sa mga naay sakit sa kasing-kasing mga kaugatan nato. Ang walnuts na originate ni siya sa Mediterranean region o sa Central Asia, kabahin ni siya sa human diet sa pila ka mga libo ka mga tuig. Kini nga klase nga nut, taas kay ni siya og omega-3 fats. Naa ni siya higher amounts of antioxidants ikumpara nimo sa uban nga mga pagkaon. So kung magkaon ta og walnuts, makapa-improve ni siya sa atoang pangutok, labi na sa mga medyo hina og utok, murag banhod kaayong utok, lagkayong utok, og hilabi na sa mga naibagtok sa mga kaugatan sa atong ulo, pangaon mo walnuts mga pinanga. Kay dili lang sa utok makatabang ang walnuts, makatabang po siya nga ma-prevent, malayo ka sa mga heart disease o labi na aning gitawag cancer. Hinumduman na to mga pinanga, kung may utag prevention, pagmukaon ka og walnut para nga layo ka sa mga sakit sa kasing-kasing, apilipod og pagbiya sa mga pagkaon og mga ilimnon og sa mga sigarilyo, labi na karning baboy, labi na kining makapataas kaayo sa init sa atong dugo nga mo create siya og bagtok sa tong kaugatan, kining mga dinuguan unta ayaw mo kaon anang mga dinuguan mga pinanga, na excuse me sa nagapangaon, kay makapainit na sa dugo, okay, kung naay nakadugo karon nga may kaog dinuguan, okay, enjoy lang na imong pagkaon karon pinanga, pero after ni mo kaon, pumahimo, ayaw nag-usap kaon. At the same time, pag-inom o mga supplement nga mupabugnaw sa imuhang dugo. Usas mga makapabugnaw sa dugo, mga pinanga, kining limonsito. Tanaw ni mo gani, ngurag alingasa kas kainit, timpla kag lemon juice, ayaw butangig sugar. Kasi pagbutangan ni mo sugar, maunay makapa, acidic o mupa init sa imuhang dugo. Now, acidic man ang lemon, pero sa tiyan lang siya acidic, kung lemon o tubig lang bitaw, ang imong gamit sa limoncito or calamansi, din yung mutag asukar, medyo mutabang siya mupa, taas yung acid sa imong tiyan, pero pag abot sa imong dugo, alkaline ang iyahang reaksyon. So, ibig sabihin, ang imong dugo layo sa pagka-acidic. Okay, balik ta sa walnuts, nga nung importante kay tamukaon ni inig, as I've said mga pinanga, makapahimsog sa utok, kung daghag stress karon, di katulog, huot ang dughan, mga stiffness, sakit sa mga joints, pangaon mag walnuts. Ang walnuts, pwede sa isabay sa inyong mga salad, sa inyong mga pasta, sa inyong mga cereal, pwede sa inyong mga soup, no? Mga lauoy-lauoy, pwede ipang sabay ni mga pinanga, o sa mga gipangluto ninyo nga mga baked goods. Ang walnuts, taas ni siyang fats, around 65% ang iyahang fat content na pero ang nakanindot sa walnut, bisag taas siyang fats, na bilong siya sa good fat, no? According sa research, dili siya makapa overweight, dili siya makapa tambok, kaya nga naman, tungod kay taas siyang fiber, o taas kay siyang mga daghang sustansya. Kung sa'y function niya, Doc, sa iyahang 65% fat by weight niya. Pag mukaon kag walnut, mauni mo tabang sa imuha nga dali ka mabusog sa imuhang pagkaon o masatisfied ka sa imuhang pagkaon. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusugmuhagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog muhagok mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinangga nga sigbutod iwong tiyan pagkaugma kapo imata mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system uban ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule.
3: This is Doc Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
7: You.
6: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: Undiscarding bisdak, ana.
10: Rexido Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
10: Rexido Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: Rexido Forte!
9: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas ba na sa upat?
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.

0: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Baras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo
4: anak. I have EXL
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Time Jig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
10: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliarez Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
14: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw. Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mamata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Kinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
15: It's me, your auntie!
16: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
15: Gadungan-dungan nga kuan-kuan, diskartihan! Mas banat sa gadungan-dungan nga sakit! Bughat na nailabad sa ulo o pamaol na nahilana.
16: Idol!
15: Ang idol nako, Rexedal Forte. Mas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Alagang Unilab yan.
15: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oh.

Hi, kumusta? And welcome na usab niya. Usab ang ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon. Imong tulumanon, kindin kita makat-on sa mga pagtulunan sa mga tanang information, labi na atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pay balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan, labi na kun duna ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang

0: Unang salamat sa pagpaabot ka makabuhay o sa pagpartisipar. Pagpartisipar! Take note, ang word of the day, partisipar. Kanawa sa'yo magpataka lang tag-istorya ba, no? Basta kahit higi ka na sa, kumbaga, salitang banyaga sa Spanish. Mauna lang kintahin na itong buhaton. Basta kahit masabdan lang, no? The thought that counts. May ina na ang peg. Anyway, sige. Makabuhay day ka, makabuhay. Kumusta? Hinaot at ang anagi. Apon ka sa kapis kayo sa imong panglawas. Unsa man ang oras dyan sa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon. And as well as kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labang makagagahong. Ako si Lady Batod. Siyempre magkuyog na usap kita sa suka oras. Uban sa atong tuyo og tumong. Good health karon ron. Ugmapuhon. Ugangto na sa umabot pang mga panahon. Unya dagan tagwa nga hisgutanan kabayan sa panglawas ingon man sa ato mga produkto kamakabuhay sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation syempre sa EXL Makabuhay Plus. Pagkain ka makabuhay niya na sa mga sumpay sa revelasyon nga makalingaw gikan sa akong sender nga si Choling kaday mao ikapito nga yugto kon chapter 7 sa yang kaagi. Di na tawaglangan pa, pinaabrap na pinaabtik niya na ang sumpay din nilamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

sinuwerte naman talaga akong bigla nang biyayaan ako ng grasya mula sa aking manliligaw na si Chan Chan. Tinanggap ko naman po ang lahat. At kung sakaling hilingin niyang kabayaran ang aking katawan, hindi ko rin naman ibibigay. At maaaring ibalik ko rin sa kanya ang kanyang ibinigay sa akin. Pero hindi naman oportunista si Chan Chan, Lady Badod. Samantala, handa na nga rin ho ang bahay at lupa na kanyang ipinangako sa akin, pero sinaway ko siya.

0: ayaw na, chan-chan. Igon ang gihatag mo na ako. Dili ba yun ko deserving sa tanan, no? Pero kay ipamugos mag-inim mo, gidawat ko na lang. Kaingon baya sila, to refuse of an offer is an insult. So, aron dili ka ma-insulto, wa ko na lang gibalibari ang imong tanyag.
1: Malibayon ko kay, nakauyon ka, Joling.
0: Ipokrita ra kaayo ko, chan-chan, kung may balibad pa ko, wala ko dawata, oy. Pero, nauwaw gid ko.
1: Ayaw ka uwaw. Kita naman bitaw.
0: Oh,
1: I-post ko dayon ni sa social media accounts na ako, ha, Joling? May

0: sweetie baby. Muna itawag ni Chancha ni Mocholing.
1: Moy, ang gusto, oy, nga term of endearment na mo, Pipoy.
0: Ngiga, sweetie na, baby pa, wag ba eh.
1: Ipaundayunan ko na lang, oy, Pipoy. Dili masam good outan.
0: Onya, makigminyo gigaan ng Chan-Chan, Choling.
1: Kung dili mo pugong si Sir Barry, mahinay kang ginakos, Chan-Chan. Ako na lang yung piyungan.

Binibato na kilala ko ng lubusan si Chan Chan. Napakabait pala niya. Kahit hindi ko siya tipo at hindi rin mahal, pero magiliw kasi siya sa akin kaya napapalapit ako sa kanya. Gusto ko na rin ang company niya. Masaya siyang kasama, magaang, walang inhibisyon, walang pagkukunwari. Mukha na lamang talaga ang kulang at siya na ang Prince Charming ko.

0: Happy ko para ni mo, Choleng.
1: Salamat, Sir Johnson.
0: Pero halos kaedad ko naman na si Chan-Chan. Napaka na'y lunok tawhana na.
1: Grabe ka, Sir Johnson. Lunok yun? Gawas pa, Sir, maguwang pasagkay tingali ka niya, uy. Sila yun si Sir Abril. Mao'y kaedad.
0: Ang buot kong ipasabot, kaedad ko nagnaong si Chan-Chan.
1: Sir, uy.
0: Pero malipayon yun ko sa tinuuray para ninyo, Choleng. Sa katapusan, malimot ka na gayod sa akong apo, kang bari.
1: What, Sir, uy? Limot good town. Ing nahinoon nga giisip ko na lang si Chan-Chan mao si Sir Barry, di round off na lang naku, uy.
0: Chalan, unsa man dai nang subject ka si Chan-Chan, mathematics?
1: Pwede ra gid kay, sir.
2: Congrats, Choleng.
3: Mm?
2: Congrats kayo.
1: Lainaan ang palipaya, Sir Barry, uy. Damang bugal-bugal.
2: Bugal-bugal ko taon. Seryoso ka ako, no? At least ako, dili na ko nimo ibidibiran pa. Kay luod kayo, uy, Choleng. Ngilngig pas humba nga pulos tambok.
1: Pero, sure git ka, Sir Barry? Wa ka magselos ni Chan-Chan? Unya, dili ba ko nimo ipaglalaban? Char, kanabang dili ko nimo bawion kang Chan-Chan? Dili ko nimo lukaton aron maimo nako?
2: Uy, buyag na, Choleng. Wa pa ko mayabag, no? Hunungin na taong ko. Kamong mga babae na nimaho mong buwad bulinaw.
4: Baigan.
1: Grabe siya.
2: Dili ko hilig og buwad og uyap, Choleng. Ang gusto nako kanang hotdog, kanang jumbo.
1: Yak!
2: Wow, kung baka yak. Murag wa mangandoy nako.
1: Sir Barry, uy.
2: Hilom, Choleng. Pag-concentrate na lang hinoon ni Chan-Chan. Kung kaslon gani mo, naisaad nako ay. Sponsor ko glima ka inasal nga baboy.
1: One night stand na lang, Sir Barry B, before sa among kasal puhon.
2: Unsa? Uy, lipakan ta, Choleng, kung mag-unay tang pulos babay.
1: Unsa na ni, uy? Char, bayot ka ay si Sir Barry, no? Pero di gini mo mapagos ang tao ka makabuhay nga magustuhan ka kung di gudpog ka niya tipo kanawa ka kapasa sa iyang standard, ganon. Anyway, ka makabuhay ulang ikanahog na pa lamang sa chapter 7 ng atong nabati. Unya o man sa pipila ka mga penom do mawalik ta para ato ipadayan ang sumpay kanapa ikatulog katapos ang tipa ka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon ni Choleng. Hindi ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
5: Tambaki ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
6: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solilanin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Dagang salamat ka makabuhay. Yan, bonggang-bongga, diba? Nati pambatok sa mga nagkadaiyang mga balatian. Everyday na tong pag-ainumon o pag-atumaron. Isipa tong partner sa matag-adlaw ka makabuhay. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isipa to ang dietary supplement. Why ikamahay ang sibisan kinsa sa pagtumar sa ato ang kapsula ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ang giusaan na everyday na ginato ng ginahisgutan pag akong gipahibaw kanunay sa matag usang tigpaminawan nga ang atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement daghang kay ingredients ka giusa ang matag ingredients ka makabuhay na atay benepisyo nga makuhaan na para sa kaayuhan sa atong panglawas sa atong kinatibuk ang sistema para malayo kita sa mga disgrasya kabahin sa balatian or sakit o kung doon na magaling sakit, angay nga, huwag tango na sa itong sistema para balik sa kahimsog, sa kalaskig, sa panglawas, kay laban lang yun sa kinabuhi. Ganon. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule na kagmang ingredients o usan na diha, mao ang ashitaba. Dakog ikatabang ang ashitaba sa itong kalawasan, kamakabuhay, na kinanglan indeed ang atong lawas sa ashitaba. Ang ashitaba kamakabuhay mo na ginitawag o ka ng nindot o okay kaayo nga tambal labinas sa kidney. Tungod kay ang ashitaba kamakabuhay usa ka natural detoxifier. Gawas ana ang ashitaba kamakabuhay nindot usab para sa imuhang kidney kana tungod kay ang ashitaba manggod maoy magsilbing diuretic mo nang magpaspas o magpermi imong pag-ihi. Kaya ba sige, kaya hingihi, bayan ana. Wasag kagainom siguro po yung tubig. Kaya di ba na makaayos sa itong kidney, no? Anyway, ang ashitaba makapaproduce na o vitamin D na gikinahanglan sa atong lawas para makamugna o red blood cells. Ganyan. Mauna ang mahimo sa ashitaba. O gawas pa ana ang ashitaba makatabang usab para mabalik sa normal ang imuang blood pressure. Yun. So ganitag pipila pa lang na sa mga benepisyo nga ito makuagikan sa ashitaba rather. Ang saman tamang huwag ashitaba, Lady Battle? Mato pa ba ka aning lugara? Mamalit pa pa ka di sa asan ang iyong paliton? Kung makapalit mang galing ka, kuno sa may benepisyo nga gigan sa ashitaba, maura imong makuha. Pero ang ashitaba, usa sa 17 ka mga ingredients nga naas atong kapsula mismo. O, oh, diba? Dagal kag ma-avail. Isa pa mo yung kagwa, kung makinala ng uban, oy, ka ng ashitaba, ra, ayaw kay para doon na kay protection sa imong kalawasan. Ang ashitaba, usa lamang sa dagang yung mga ingredients nga naas ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. O nang tumara na ka na everyday, mo ang partner sa pangnaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay, aron nga kita, laskig kanunay.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Ayaw pagpakawa sa paglaom ka makabuhay kuno na kibalatian sa pagkakaroon o kunwa manggaling ayaw kaayog kahadlok kay naay protection alang sa imong kalawasan. Siyempre kung ikaw hilig sa pag-inom og kape, kunya na kay mga giconsider pares anang acidic ka, naga-acid reflux ka, or naga-palpitate ka kung magkape ka, mataas imong BP, maglisod sa paginhawa, murag malipong, murag hawang, manghaw, guban pa. Kunya kay di man pwede di ka kainom og kape kay coffee is life, mankintahay ang imong pen. Oy, kung sa mga kape imong ginainom ka moron, nga imo ra nang gipangantusan kay basta makakape ka lang gyud, nako bihain na ipadapli na mag-switch ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 giusa lamang, 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ka makabuhay nga dili makadaot sa atong lawas. Tungod kay sa kadaghan nga mga benepisyo nga makuha nato gikan sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong kape, nako makaayo sa imong panglawas sa kinatibukan. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang turmeric. Usa bay benepisyo nga makuha nato gikan sa turmeric. Ang turmeric makapataas na sa antioxidant capacity sa ato ang lawas. makapaligon pag yun na sa brain function nato mismo, kanya makapaubos na sa posibilidad nga ikaw makabaton og brain disease. Ako kay matabang ang turmeric, pipila pa lang na, napakoy idungag. Ang turmeric, makapaubos usap. Or makatabang, para ikaw malikay sa mga nagkadaiyang nga mga cancer. O kung pananglit na nakay usa sa daghan ng mga matang sa cancer, makatabang sa bang turmeric na kanang kansera nimo, ang kanang cancer cells, inainayon sa paggunob sa pagguba, wawasakin kumbaga sa Tagalog pa para mawagtang sa imong sistema. Unya ang turmeric, makatabang usab arang ikaw tambalan or makalikay sa Alzheimer's disease. Ang turmeric makatabang usab sa mga adunay arthritis. Makatabang usab ang turmeric kontra sa depression. Ang turmeric makatabang usab para mas mag-young o mas mubata ang imuhang aura. Unya tabangan sab kang malikay sa bisan unsang AIDS-related chronic diseases. Ang turmeric ka makabuhay usa ka natural anti-inflammatory compound na adiha. Dunay bioactive compounds nga dunay powerful medicinal properties nga makabenepisyo syempre ng atong kalawasan. Ang turmeric makatabang usab batok sa pagbato nimog sakit sa skin or sa imuhang panit. Daghan kaayo og daghan pagyod ang mahatag nga kaayo sa atong lawas gikan sa turmeric nga atong i-take sa atong kalawasan ka makabuhay. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang pagsagol sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O unsa pa imong angin buhaton? Everyday ka na mo inom sa atong kape. Wa kay kabalak ani. Imo pang ika-celebrate ang kaayuhan nga imong maangkon sa adlaw-adlaw ning mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang iyong lingkod, ang naginusarang
5: Lady Batu.
1: And now, sa sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa Chapter 7 sa Revelasyon ni Choling, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
5: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Pwede ba at biro lamang naman ang one-night stand na sinabi ko, pero kung kakagat sana noon si Sir Barry, okay ligaya ko sana. Pero sadyang ayaw niya sa babae, or sadyang ayaw niya lang talaga sa akin. Kaya naman Lady Battle, ibinaling ko na lamang ng pilit kay Chancha ng aking atensyon. Nagsumikap po akong isang araw magselos si Barry. Pero talagang naupansin sa kanya ang lahat.
1: Grabe ka, Choling. Head over heels kayo nimo si Chancha nimo da. Giunsa man na nimo. Murag yung imong gilumay.
0: Grabe ka, Sir Abril. Lumay good taon. Kung tinood pa ng lumay, duga raon tang nayabag na ako si Sir Barry. Naskambay ako, ana, ha? Huwag yun dutli si Sir Barry, anang lumay-lumay.
1: Sagdi na lang, Choling. Swerte ka man gihapon kung buto naon kang chan-chan ba? Idara na lagi, dili gwapo, pero sapian man sa bugyutaan. Karong panahon na raba, praktikal na kaayo. Kay ang gugma makapas mo, samtang ang kwarta makagwapa.
0: Pero, magmalipayon gud ka ako sa kwarta ni Chan-chan, Sir Abril? Kung magkadayon, Mingduha?
1: Choling!

0: Kinsay nagdahon nga adto ka rin ay tugpas sa gurami, choling.
1: Gurami good town, Ma'am Lolit.
0: Gurami good? Gore? Gurang na ba?
1: Ay, ambot ni tao ini, uy. Desperada na ba kung matawag ani, Ma'am Lolit?
0: Dili man hinon kaayo. Pero at least, tunay nga lalaki si Chan Chan. O niya gawas ana, kwartahan, yutaan, diba? Sure boy nga hayag ang imong ugma. O niya mahal kapag yun niya, choling.
1: Ingon sa kadaog og loto si Chan Chan, samtang ako, nasunugan og kaban.
0: Saba ka diya, choling, uy. Ayaw in town pa kaminusa si Chan Chan. Magabaan ka ba ya? Rang-rang na ba ya taon na siya, no?
1: Ambot, Ma'am Lolit. Kung magkadayon mi si Chan Chan nun niya, dili ko magmalipayon sa mong kaminyon. Si Sir Barry magi akong balikan ba og tulisukon o niya basulon? Kaya siya makihanukan ako sa mga pagmahay. Mark my word.
0: Unsa?
1: Kay mahal ba ya kay nako siya, no? Unya gibaliwa lang ko niya. Tanawa na po ko silang inoon kong tubay ni Chan Chan. Lord, have mercy on me!

Battered char lamang naman, etchos lang, joke lamang naman lahat. Mabait si Chan Chan, kaya't pinagsumikapan kong maibaling na lamang sa kanya ang aking pagtingin at ang aking damdamin. Pero habang ginagawa ko po ito noon, patuloy pa rin naman ang tibok ng aking puso para kay Sir Barry. Hirap po akong mag-move on, Lady Battered. Minsan nga noon parang gusto ko nang magsisi sa buhay. Hindi ko po kasi alam kung saan patutungo ang landas na tinataha ko noon. Gulong-gulo po ako.

0: Kamakabuhay buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati, akin natibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Choling. Pero pa mi end dito ang tanan, sumpayan gihapon nato na sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Pero unya, human sa pipila ka mga pahinom do mamalig lang ta pina-abrupt para atong hisgutan ug lakbitan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 7 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
4: Makabuhay.
5: May buhay sa makabuhay.
1: Daghang salamat Ate Ann, and syempre dili lang kay Turmeric ang naa sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Kung dili daghan 17 matod pa ni Ate Ann, which is true. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga di natong kinahanglan tumaron every day. Himo natong partner sa pang-adlaw-adlaw natong nga pagkinabuhi. Kalimti na ang pag-text sa imo ang ex, ayo lang pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naman di ni mo kamahayan ka makabuhay ka na tungod kay daghan kay mga ingredients, di na matag-usa ka ingredients na ay daghan ng mga benepisyo ang matag-usa ha, nga atong ma-avail mismo sa atong lawas para sa ato ang good health. Usa na diha ang ginatawag natong serpentina. Kanang serpentina ka makabuhay gikinahanglan na sa atong lawas. Serpentina or snake grass. Mabitan ng serpentina no, serpentina. Bitin kay paminahon ba no? Pero snake grass or serpentina. Bonggang-bongga na nga makapatay ka makabuhay sa tanang cancer cells sa lawas. Muna kung maglaga ka anang dahon sa serpentina, maka-sure gid ka nga you can never go wrong. Mayina na. So imuha na pabukala ng mga dahon sa serpentina, sud sa napulo ka minutos. Una ni mo inumon. Siyempre, pabugnaon, pasabno, ana. Mahimo usab nga imo ng i-blender, kauban ang lemon juice. Nga gawas sa pampatay sa cancer cells, ang serpentina ka makabuhay, bongga usab ang serpentina. Aron mo ay makapaubos ato ang cholesterol level. Makapabaskog, makapahimsog, makapaisog sa atong immune system. Unya ang serpentina usab, makapatanggal sa mga toxins sa atong lawas. Unya makapanormalize pagyud ang serpentina sa blood sugar level. Unya tambal usab ang serpentina ka makabuhay sa lupus. Yun. Makatambal usab ang serpentina sa anemia. Sa pagpanakit sa imong likod, makatambal ang serpentina. Kung doon na kay thyroid problem, agoy. Sulbaron lang nasa serpentina. Pero dili lang kay kausarap huwag kamutambal, no? Everyday, as in religiously. Mm-mm. Kung doon na kay problema sa kidney, makatabang ang serpentina. Kung doon na kay vertigo, sama na ako, makatabang ang serpentina. Kung ikaw taas imong BP o doon na kay hypertension, makatambal nimo ang serpentina. Kanabitang asthma, UTI, mayoma sa mga kababayenan. Naku, katambalan ka mo ni Ana. Pinaagi sa ato ang pagtake sa serpentina. Ganon. Makapaubos pagyod sa tendency nga makabaton kag Alzheimer's disease. Kondo na kay matake nga serpentina. And ka makabuhay, good news. Kaya ang serpentina, dili lang kay serpentina ra. O kuno sa may imong ma-avail nga kayuhan na nasa lawas ang imong makuha, kundi lang serpentina, usa lang na ha sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang everyday ka nang mo inom, ka makabuhay, para safe ka, aalagaan ka, magiging okay ka pa, o peace ka yung imong panglawas. Kung everyday kang mutumar, sa ato ang EXL, Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
5: May buhay! Sa makabuhay!
1: Kamakabuhay ngayon mong kape nga napuno og sugar. Mga 3-in-1, 5-in-1, nga way kaayuhan nga mahatag sa imong lawas. Nako ipadapli na na. Kay nag-usik ka lang sa kwarta, nag-usik ka lang sa panahon. Unya, imuha pa yung ibutang sa risgo ang imong kaugalingon nga health. Mag-switch ka na sa pag-inom sa kape. Atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17-in-1, 17. Ka mga ingredients, giusa, gihimong usa. Sa ato ang kape, kamakabuhay. Usa na sa 17 ka mga ingredients ato ang coffee, mao ang mangosteen. Bonggang-bongga ang mangosteen. Usa ka na ka food supplement from powdered pericarp. Kanto ikang makahunaw na ka ba nga, hala, prutas raman na. Nadinik ayon nga mahatag sa atong laos, of course, di ba? Ang mangosteen, manggod nga prutas, nindot na source sa santones nga makatabang sa pagkapa-improve sa ato ang physical well-being. Ganon. Ang prutas nga mangosteen ka makabuhay, makabenepisyo kita ni Ana, especially ang atong lawas, kana tungod kay taas sa nutritional values ang mangosteen. Gawas sa delicious or lami ang mangosteen, syempre, bongga pagyud ang mangosteen nga source sa fiber o carbohydrates. Unya, taas pagyud na sa content sa vitamin A o vitamin C. Magikinahanglan nato. Yan ang kinahanglan sa tag-iron, calcium, and potassium. Kanang tulo pag yun, naagihapo na sa mangosteen. Ang prutas nga mangosteen, oy bonggang-bongga, mao na'y moderate nga source sa B-complex vitamins, sama sa thiamine, niacin, and folates. Yun. Mao na ang mangosteen makaayos atong lawas. Nang bonggang-bongga, unya ang mangosteen ka makabuhay o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naadya agisagol sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. No questions at all. O way pagduha-duha. Way pagduda. Makapa-abtik. Makapa-healthy ang ato ang kape. Di ka malugi. Di ka makapanukmat. Tungod kay makapaayo sa imuhang lawas. Makabenepisyo ang imong kalawasan. Pinaagi sa ato ang kape. Mao na magkape na ta everyday. Ari ka na. Mag-switch na sa EXL Coffee Mix. 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
5: Lady Batu.
1: Siyempre sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, ang ato ang programa, ang imong programa.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: mga kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Badod. Siyempre, nabati na natong kagani ang kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon ni Choling, pero pami-end ito ang tanan. Karoon natong kisgutan o glagbitan ang atong nabati ng drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayo kalimti, and we can never go wrong. God bless us. Mabilis na lamang to. Oo, nagdali ko because we're jogging out of time. Charas. Well, hello, Choling. Salamat again sa pagpadangat ni mo sa imong kaagi. Thank you. Nalingaw yun ko ni mo ever. Oh, hangtod din sa ending ba, sure kay ko nga magngisi ko samtang mag-feature sa imong story. Anyway, kung basihan nato ang chapter 7 sa imong kaagi, dili pod maayo, Choling, no, nga kanabitaw nga itaw nga nakagusto nato, unya murag feeling nato sa lawayon siya dagwa niya ato kong minuso niya pagkatao niya nagadawat ta grasya gikan niya lain pod kaay na, no, ingrata ra pod kaayo ta. Naibaw kong nag-joke ka, pero kana nga matang sa joke di na kinala ipanulti pa kang bisan kinsa. Pwedeng na itaw nga makatawa, makapahiyom, mutubay sa imong joke, pero kung makadungog tong taong gigamit mo sa joke, tipod maayo. Naabiyay ka ng komedyante nga sikat diri sa Pilipinas nga gamiton niyang katawanan ang physical sa usa ka tao, tipod maayo ng mga tawa ta kay gibuli ang usa ka tao, no? Ayaw pod, no? Pero anyway, kanang gugmani mo nga para kang Barrycon, Sir Barrycon, atong basihan ang chapter 7 si mong kaagi, malimtan na rin mo, basta tabangan ni mong kogalingon nga mag-move on. Unya, imo nang ibukbo na lang, no? Sama sa usa ka balding gugma. Nga to kang chan-chan ang tanan. Kana kung interesado ka niya. Pero kung gamiton lang ni mo siya para makamove on ka, unya, wa kay plano nga itaklit nga to niya imong pag-ibig. Ang iyong pag-ibig at pagmamahal, ayaw na lang kay mag-usik lang kasi yung panahon, unya, magamit lang ni mo si chan-chan, mausik po ang iyong pagbati, ang tanan niya diha ni mo. Diba? Sa ato pagkinabuhi dito sa kalibutan, dili ta pwede manggamit og tao para sa itong kaugalingong interes, kay magabaan ta. Ganyan. Unya, bisang sa paman atong kahagi, si kanibuhi di tamalimot na magsampit sa Ginoo. Isandig na to niya o isangpit na to niya ang tanan. Atong isalig, atong iampu niya, nga giyahan sa taniya para mahibaw ta asa ta paingon sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan. Anyway, kamakabuhay, sundan na to sa masunod pang episode sa itong tulmanon, ang sumpay sa revelasyon ni Choling. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambaki ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Badod.

0: Yes, Pandesal.
1: Kiss FM 102.3 is 5:16 in the morning. Mark a kiss. It is Tuesday. Yes, Iris of Iris checking in. Yes, good morning sa itong mga estudyante, itong mga workers, itong mga teachers, itong mga drivers na tuloy ang biyahe karong mga oras. Bangon na. It's a beautiful day. Yes, good morning sa tara mga kakiss na tuloy ha. And good morning sa itong mga listeners worldwide. Gana ka-tune in karon sa Kiss FM. Dako ko nat. This is Smoky Mountain. Requested song, eh? Going out sa itong mga friends niya. Si Jen Obedo, Obedo Boarding House sa May Dampas. And Eric Jude Water Filling Station. And Ice Cubes, mga kakiss. Yes, this is Tuesday. Tuesday ta karon ha? Bango na di ha? And andam na siyong mga pamahaw. Yes, yung mga datunod niya. Padulong sa tag-sa-tag sa niyo ka mga destination. Amping kanunay!

I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe!

0: Radio Kiss FM 102.3 atong dawaton karon mga ka-Kiss ang atong latest weather update today sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar.
1: Maayong buntag, aniya kining pinakaunting kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tagi monitor ang ibantayan nga dawtang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga padayon nga pasulabi karong mga panahona or karong adlaw, kining easterlies o hangin ngikan sa silangan, kining maong sistema mao'y nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan ug lakip na usab sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Visayas, Dinagat Islands ug lakip na sa pang Surigao del Norte ug Surigao del Sur ug lakip na sa pang Davao Oriental. Kining mga lugar karong adlaw makasinati laman ang mga pagpanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay do na maragomo ng kalangitan ug ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og nakip na usab ang bangbayan sa nasod og ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nagmens tagmilaran. Karong adlaw makasinakit ra maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumo ng kalangitan og inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bangtang silangan ug paingon ngadto sa bitang kasagpan nga may mopasalabi sa lusot ug ingon mo sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa aming silangan nga mao'y mapasalabi sa Mindanao ang kadagatan usab nining malugraha malinaw nung ngadto na sa kasarangan ang mga pagmalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon ug salop sa kini sa may alas 6.4 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagaikan sa Duwes de Pag-asa, Albuquerque, Bulacan Station. Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: That's right. Give it a check. We got 5:43 in the morning. Yes, mao ta itong latest weather update today. Mga ka-Kiss sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. And ato na i-greet ato mga ka-Kiss diyan. Inabinaw karon to Randy Santisas diyan. Good morning. And it's a Tuesday. Yes, happy Tuesday to Maria Imelda Gipayo of Lindable. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na ito po diya sa Lindable Phase 1 Day ay to Salamanca, Nita. Yes, good morning yun tanan. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss FM. 102.3
2: Kiss FM. Good news! Sa MLoan Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
4: Anyano, Albinica. Si Tintesize na akong igadok. Hospital mangug ko. Nadmit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yukumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzyme, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
3: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
6: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo ka direkta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
15: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
15: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
16: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
12: Unilab quality yan.

0: Amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories. Only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067071, Series of 2026.
1: Ako eh, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas ba na to pa?
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
7: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
6: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
7: Oh, delikit mare. Mubayad lang kastibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
6: Oh, mao ba mare?
7: Interesado ko makuha sab og share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
6: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
0: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bag!

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DJX 500!
2: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500!
2: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500! Mabibilis sa mga butika.
4: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
13: Uy, what a-
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
15: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
16: Hi, nabaguhan lagi ko nimo.
17: Ano man han?
16: Nikus

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Isang mapagpalang araw, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, ang iyong health buddy mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Pero bago po natin sisimulan ang ating WhatsApp Doc topic for today, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang para sa mga may sakit, ha. Ito ay para sa lahat ng mga gustong maging masigla at handang harapin ang araw-araw na hamon sa buhay. Ang ating WhatsApp Doc topic for today, we're going to talk about the liver cancer kasabay ang DOH campaign, ang Liver Cancer Awareness Month. Aalamin natin po ano po ba itong liver cancer na ito? Paano ito nangyayari? Mga sintomas, komplikasyon, kung napabayaan, wellness management, protocols. Well, anyway po mga kamakabuhay, diretso tayo sa definition po ng liver cancer. Ito ay kilala rin bilang isang hepatocellular carcinoma or HCC. Ito ay isang uri po ng cancer na nagsisimula mismo sa liver cells. Tandaan po natin na ang ating atay or liver ay isa sa pinakamahalagang organ po ng ating katawan. As I mentioned a while ago, para itong malaking chemical factory at power plant na sabay-sabay na gumagawa po ng iba't ibang klase trabaho. As I mentioned earlier, siya yung nagpo-proseso po ng nutrients na galing po sa pagkain at inumin. Siya rin ang nagde-detoxify o nag-aalis ng toxins at lason sa dugo. Siya rin ang gumagawa po ng bile para matunaw po ang taba. Siya rin ang nag-iimbak ng vitamins at energy para sa katawan. At higit sa lahat, ang liver ay may kakayahang mag-regenerate. Ibig sabihin, kaya nitong mag-heal at mag-repair po ng sarili kung nasira po ito. Pero kapag ang liver cells ay nagkaroon po ng mutation or abnormal DNA changes, nawawala ang control sa pagdami po ng mga cells. Kaya dito po nagsisimula ang formation ng tumors. Kung benign, pwedeng hindi delikado, pero kung malignant naman o cancerous, unti-unti nitong winawasak ang normal liver tissues hanggang bumagsak ang buong function po ng atay. May dalawang klase po ang liver cancer na madalas na nakikita. Una po dyan, ang primary liver cancer. Nagsisimula talaga ito sa liver mismo, no? Karaniwan ito sa hepatocellular carcinoma. Pangalawa, secondary liver cancer. Kumakalat o metastasis na mula sa iba't ibang organs gaya po ng colon, breast cancer, or some of lung cancer na bigla ang tumubo sa atay. Sa madaling salita, ang liver cancer ay hindi lang po simpleng sakit, ha. Ito ay isang uri po ng silent killer disease dahil madalas walang sintomas sa early stages. Napapansin lang kapag malala na, no? Alright, before po tayo pupusin doon sa definition, based sa facts and global statistics, according to the World Health Organization, ang liver cancer ay pang-anim sa pinakakaraniwang cancer sa buong mundo at pangatlong sanhi sa pagkamatay dahil po sa cancer. Bawat taon, higit 800,000 katao ang nagkakaroon ng liver cancer globally. Sa Pilipinas, kabilang na dito ang top 10 most fatal cancers. Mas mataas ang incidence sa mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Ang mga taong may hepatitis B, C infection ay may 20 times high risk kumpara sa walang infection. Sa Asia-Pacific region, kabilang lang dito ang Pilipinas, ha. Mataas ang prevalence dahil marami pa rin kaso ang hepatitis at cirrhosis. Ibig sabihin, hindi po ito rare disease, ha. Totoong-totoong mapanganib po talaga ito, lalong-lalo na sa ating bansa. When it comes to the herbal therapy tips, no, you can use Makabuhay Vine. Kilala ito as anti-inflammatory at immune-boosting properties. Pwede niyo pong lagain po yan. Turmeric or curcumin, malakas antioxidant at anti-cancer. Ginger para sa circulation at digestion. Milk distill, no, or silimarin na clinically proven para pampalakas at pag-regenerate po ng liver cells. Shitaba at malunggay na mayaman sa chlorophyll, naglilinis ng dugo at nagpapalakas po ng immune system. Dagdagan mo pa ng juice therapy ideas, no? Just like carrots plus beetroot plus apple juice, nagpapalakas ito sa blood at detoxifier din. Lemon water, simple pero powerful po ito sa liver cleanser, no? Papaya, daon ng papaya at pineapple juice, tumutulong ito sa digestion at liver enzymes. Green juice, just like malunggay, cucumber, celery at apple, refreshing detoxification drink para sa mga atay. Lahat ng ito ay importanteng gawin pong habit. Malaking tulong po ito para sa liver health. No? Paano nga ba nakakatulong EXL sa Makabuhay Capsule and EXL sa Makabuhay Black Coffee para sa mga may liver cancer? Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, ha, mag-break lang muna po tayo ng sanili para sa konting paalala po ng EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc.
0: WhatsApp Doc!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day. And it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Makabuhay Day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programa at diretso po tayo sa tanong, may malaking may tutulong po ba ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa pagpapabuti ng blood system or body system at pati na rin pagdating po sa liver cancer at overall functions ng ating katawan. You know what po mga kamakabuhay, kapag pinag-usapan po natin ang liver cancer, ang pinaka-core problem nito ay ang tatlo. Una po dyan ang chronic inflammation. Tuloy-tuloy ang pamamaga na sumisira mismo sa liver cells. Pangalawa, oxidative stress. Sobrang free radicals na nagdudulot po ng DNA damage at tumor growth. Pangatlo, weak immunity at poor regeneration. Bumabagsak po ang depensa po ng katawan kaya hirap po talaga na nagre-repair at nasisira po talaga ang atay. Now, paano nga ba nakakatulong po ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? From anti-inflammatory at liver protection action, marami po sangkap ang dalawang produkto na kilalang-kilala as anti-inflammatory compounds like curcumin from turmeric, gingerols from gingers, at bioactive compounds, makabuhay vine, mangosteen at cinnamon. Ang mga ito ay tumutulong na pababait po ang pamamaga po ng atay at pigilan ang environment na pabor sa cancer cell. As I mentioned a while ago po mga kamakabuhay, sa part 1 po natin na nabanggit ko po yung mga herbal remedies na kung saan ay halos lahat ng nabanggit ko po ay isa sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kung titignan po natin mga kamakabuhay na isa sa pinaka key role ng EXL Makabuhay Capsule ay ang anti-inflammatory properties na kung saan ay isa sa mga root cause ng mga ganitong klaseng uri na kondisyon. Pangalawa, antioxidant shields. Halos lahat ng ingredients po ay mayaman po sa antioxidant just like turmeric, moringa, ashitaba, purple fern, spirulina, guava, rosehip at mangosteen. Collectively, gumagawa sila ng antioxidant shields na lumalaban sa oxidative stress at free radicals na responsable mismo sa DNA mutation at ang resulta na babawasan po ang possibilities ng abnormal cell division at cancer progression. Pangatlo, immune system boosting. Liver cancer patient, madalas mahina po talaga ang immune system nila. Kaya dito po mapasok po ang synergistic effect po from garlic, neem plant, guyabano, ginseng, spirulina at B vitamins na isa sa mga key ingredients ng both EXL Makabuhay products na nakakatulong ito para maging alert lagi at maging malakas ang immune cells, particularly T cells na natural killer cells ng ating katawan na siyang pumapatay mismo sa cancer cell. Detoxifier and repair. Ang liver ay pangunahing organ po sa detox. Kapag overload, mas madaling lumalala po talaga ang cancer. With a combination of the makabuhay vine, sambong, oregano, malunggay, psyllium husk, at agaricus mushroom ay tumutulong na mas maging efficient ang detoxification, pagpapalabas po ng toxins at pag-repair po ng liver tissues. Dagdag pa dito, may mga sangkap po na nagpo-promote sa regeneration ng healthy liver cells. Isang natural advantage ng atay na dapat po nating suportahan. At ang panghuli, energy and quality of life support. Kapag may cancer, madalas sobrang hina at walang gana po ang pasyente. Kaya dito po nakakatulong na pumapasok po ang Arabica coffee na based with ginseng, ATP peak at HMB ng EXL Makabuhay Black Coffee. Nagbibigay po ng natural energy booster na hindi po harmful sa liver. Pinapaganda rin po nito ang nutrient absorption at stamina na mahalaga para sa pasyenteng dumadaan po sa treatment. So madaling salita po mga kamakabuhay, from EXL Makabuhay Capsule na parang defender at healer na nagpapalakas ng immune system, nagtatanggal po ng toxins at nagre-repair po ng liver cells. Samantalang the EXL Makabuhay Black Coffee ay parang energizer at protector na nagbibigay po ng kalakasan, antioxidant at nagsuporta para sa katawan para mas lumaban sa matinding cancer battle at side effect ng treatments. Hindi man ito magic pill o kapalit po ng medical therapy po mga kamakabuhay, pero bilang natural adjuvant support, malaking tulong ito para mapabagal po ang paglala po ng liver cancer. Mapapalakas po natin ang ating atay at mapabuti po ang kalidad po ng buhay po ng pasyente. Mga kamakabuhay, ang liver cancer ay isang mabigat na laban, no? Pero hindi po ito katapusan agad-agad. Ha? May paraan para lumaban, maiwasan at mas mapapagaan po ang kondisyon. Kaalaman plus tamang lifestyle plus natural wellness equals mas malakas po ng katawan laban po sa cancer. Huwag kalimutan, kapag malusog po ang atay, malusog po ang buong katawan. Kaya po mga kamakabuhay, sana po ay marami naman po kayo natutunan sa ating talakayan ngayon tungkol sa liver cancer na isa sa mga kampanya po ng Department of Health, ang Liver Cancer Awareness Month, at kung paano maiiwasan at mabibigyan po ng solusyon ang mga ganitong klaseng uri ng karamdaman, at syempre para sa gusto pang mabuhay ng mas masigla, masaya at malakas. Para sa personalized consultation tungkol sa liver cancer, tumawag o mag-text or bumisita mismo sa ating Facebook page ng EXL Makabuhay Plus official page and of course sa ating Makabuhay hotline number. Always remember, natural ang lunas at holistic ang pag-aalaga. At magkita-kita tayo ulit sa susunod po na episode ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagpapaalala sa inyo, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na ibinigay po sa atin po may kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasat Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
1: Hi nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
1: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
1: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab. Maulagi nak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
2: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888 local 212 or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss FM 102.3, it's 6:36 in the morning. Mga ka-Kiss, highlight to Bro Midwin Inting at to Doris Caloyong diya sa Corelia. And sa tanang mga taga-Kandai, Dampas, sa tanang mga taga-SPC, Dampas, good morning yung tanan diya. May papaminaw diya sa ato mga ka-Kiss nga nag-tune in karong mga orasa. Later on, ang atong HNU Breakfast News with DJ Carlo, mga ka-Kiss, on a Tuesday.

0: Now back to the news in the national scene. Acting Senate President and Senate President pro tempore, Sherwin Gatchalian clarified that only the official Blue Ribbon Committee of the Senate is recognized by the institution in any investigation or hearing. According to Gatchalian, the Senate will not recognize any parallel or separate hearings conducted outside the official committee headed by Senator Erwin Tulfo. He insisted that separate hearings have no legal validity or authority from the institution. Now, the official explained that identifying, investigating corruption is a serious matter and should only be carried out through due process and in the legitimate forum of the Senate. Gatchalian made the statement following Senator Erwin's notification that the committee will hold an official hearing today in conjunction with the announcement by then Congressman Mike Defensor. So far, Gatchalian's leadership has clarified that there is only one official Blue Ribbon Committee, and that is alone has the authority to conduct a formal investigation. In the international scene, a few of the details were made public. But the U.S. President Donald Trump said that Strait of Hormuz, a key conduit for global oil supplies, would reopen after signing the deal. And added that also, give thanks to leaders of Qatar, Saudi Arabia, and Turkey for their support in the mediation effort. Alas 7:04, pinakalatest lakas tong panahon na ito paminaw si Leonard Samar.
1: Maayong buntag, aniya kining pinakaunang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tagi monitor ang ibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga padayon nga pasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, kining easterlies o hangin ngikan sa silangan, kining maong sistema mo'y nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan ug lakip na usab sa Mindanao. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, ang eastern Visayas, Dinagat Islands ug lakip na sa Mangsur, Surigao del Norte ug Surigao del Sur ug dagkit na sa Mindanao Oriental. Kining mga lugar karong adlaw makasinati lamang ang mga pagpanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragomo na kalangitan ug ginubanan sa panagsang mga dagkit nga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dagbens tagmilaran. Karong adlaw makasinati tag maayong panahon gawas lamang sa mga pagpanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumo na kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga dagkit nga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bangtang silangan ug paingon ngadto sa bitang kasagpan nga may mobsrabi sa lusot ug ingon mosab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon ng ato sa aming silangan, nga mo ay mapasabi sa Mindanao ang kadagatan o sab nining malugraha, malinaw nung nga ito na sa kasarangan ang mga pagmalon. Din sa itong dapit, sukod sa temperatura magkasukat sa 25 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon, salop sa kini sa may alas 6.4 sa kaponon. Din ni nalang kotob, kini nag-iikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Bulada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: It is now 7.06 on KSFM and so goes the Breakfast News, brought to you by Holy Name University.

0: og duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy og Paz Distribution.

0: Karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong debate, nagpabilin paghihapon nga wa mailhi ang pagkatao sa mga miyembro sa Sabon Scam na miktima kini dinhi sa atong lalawigan samtang ipanawagan usab ang publiko nga i-report sa kapulisan ang grupo nga nangilad pinagi kini sa pagpamaligyag Sabon. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
1: Blanco paghihapon ang kapulisan sa identity o pagkatao sa mga miyembro sa gingong Sabon Scam nga namiktima dinhi sa lalawigan sa Bohol.
2: As for the identity, dili pa kita maka-confirm, not unless ma-personal gyud nga mahinabi, ma-interview sa atong mga kapulisan, kini mga tawhana.
1: Sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, kang Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, Information Officer sa BPPO, o Bohol Police Provincial Office, giingon niya nga mga post pa lang sa social media sa matod pa, nabiktima sa grupo ang ilang nakita o gwa pagyoy nagpa-blatter sa mga police station. Si Miron dumingon nga dili pa sa makonfirmar nga taga Cebu City ang mga grupo tungod kay wapay usa sa mga miyembro nini nga nasubay ug nahinabi sa kapulisan gumikan kay wa ni usa ka biktima ang nagpatala sa kapulisan.
2: Kanang giingon nila nga taga Cebu City puro rapod na kuan ba? Kanang gitawag na to bitaw allegation nga taga Cebu.
1: Uhayng insidente nga nag-viral sa social media, human gingong na biktima sa baong grupo. Ang usa ka lalaki nga construction worker nga MBS Cash ang irimit sa iyang asawa. Sabon hinuon ang gibit-bit pa uli gikan sa trabaho ug matod pa. Nahurot ang 1,000 pesos nga sweldo sa Sabon nga unang gitanyag sa baong grupo nga libre apan pabayran di ay. Hinuon, mingon si Binundo nga gimanduan na ni PNP Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr., ang tanang 48 ka mga chief of police nga susiho ng mga namaligya sa matag lungsod kung doon na may saktong permit gikan sa LGU.
2: Nag-auhag dyan ta sa mga lumalapyo diri sa lalawigan sa Bohol na kung doon na mangani incidente or makita nila nga mga sasama nga mga sitwasyon sa kadalanan na to, kapag taho na yun sa atong mga kapulisan para ma-verify o niya makakonclude dito nga naagi na hitabo ngayana nga pamaagi o niya ma-check sad na to ang dokumento kung doon na ba yung mga business permits ng mga tawhana na namaligya o mga sabog diri sa atong kadalanan sa Bohol.
1: Giawag usab nini katong na biktima sa pagpatala sa police station aron usab matagan og dinali ang aksyon. Dugang awhag usab nini sa publiko nga magmabinintayon dili magpailad sa mga tawo nga wala makaila og i-report sa kapulisan ang grupo sa Sabon Scam. Gikan sa Bohol Police Provincial Office, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Elma Teruel, Sir Rome Teruel, Ray Kagulada, Ma'am Nila Kahis Kagulada, nga namin na karon sa DYRD, Linda Pasco, Langlang Lasea o Tony Lasea. Samtang sa laing bahay, DepEd Bohol Division mo imbestigar sa reklamo nga pagpahamtang sa Parent Teachers Association sa Filia Aurora High School sa Antequera ug silot sa mga dili makatambong sa mga meeting. Atong paminawon ang report ni Zera Arcayena.
4: Mupahigayon og imbestigasyon ang Department of Education o DepEd Bohol Division Office sa Villa Aurora High School sa lungsod sa Antequera human ang reklamo batok sa Parent Teachers Association o PTA sa nahisgutang eskwelahan kalabot sa pagpahamtang og pinansyal nga silot sa dili makatambong sa mga meeting sa asosasyon. Sa pagkikinabi sa programang DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 15 kang Bohol Provincial Schools Division Superintendent Dr. Faye Juarez, gipasalig niini nga iyang ipatawag ang principal o guidance counselor sa maong tunghaan aron makaesplikar. Usa ka ginikanan ang midangop sa DYRD ug mipadangat sa iyang reklamo ug nangayog katinawan sa gipahamtang sa PTA nga pinansyal nga silot ngadto sa dili makatambong sa meeting.
5: Ako untang i-clarify sir nga pwede ba di ay mo impose penalties ang PTA despite nga naibalaod sa DepEd nga there is no collection policy. Penalty kung di ka maka-attend og meeting sir ba?
6: Okay. Ngaman na penaltyhan ka?
5: Sorry, na penaltyhan ako na sir, pero ako lang unta nga i-clarify kung pwede ba di ay sila mo impose penalty despite nga nabaday na ibalaod sa DepEd nga dili pwede mag-collection og porta. Siya Aurora High School sir, bago open niya nga high school sir, i-insist magod nila nga legal daw ang ilang gibuhat kay doon na lagi PTA bylaws ang regulations. Pero I don't think na ang PTA bylaws and regulations ay naka-override sa balaod sa Pilipinas.
4: Nangayo si Luarez og panahon sa DYRD nga masusi ang reklamo batok sa PTA. Ubos sa DepEd Order No. 13 Series of 2022 o Omnibus Guidelines on the Regulation of Operations of Parent-Teacher Association ang tanang contribution o fees kinahanglan voluntaryo o dili kinahanglan aron makasulay o eksaminasyon o makagraduate ang usa ka estudyante. Wala say provision sa palisiya nga nagdugot sa pagpahamtang og pinansyal nga silot sa dili pagtambong sa tigum sa PTA.
7: Pwede siya sir, no? Duly recognized parent teacher association can collect contribution and membership due to fund its project. Pero walay gibutang diri sir nga magkuan sila og penalty.
6: Contribution lang ang giingon.
7: Oo, ang gibutang diri can collect contribution and membership dues to fund its project. But this collection must be strictly voluntary and approved by the General Assembly. PTA cannot make this fee mandatory, nor can they withhold student records or admission for non-payment. So strictly voluntary gina siya. Unya kinarangran approve sa General Assembly, pwede na adili pwede ulitahon na during enrollment period, walay teacher nga i-involve sa collection, unya kinahanglan reasonable ang amount.
4: Ang DepEd Order No. 13 Series of 2022 nag-umol sa mga lagda sa operasyon sa PTA aron masiguro nga ang mga programa magtinabangay ang tunghaan ug ang komunidad. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Bridge. Sa Barangay Kabawan, lungsod kini sa Maribohok, samtang ipaubos pa kini sa pag-repair, humanahugno ang approach niyatong nakalabay nga simana. Kaghapon, sa dihang nalapawan kini sa tubig, ang portion sa mga taytayan, sa dihang nasinati o sa mga high tide, niyang kusog sa ang uwan. Matod sa DPWH, usa sa mga hinungdan sa pagkahugno sa mga approach, mao ang kahumok usab sa gitambak ng yuta tungod kini sa sitwasyon nga kanunay kining lapawan kini sa tubig panahon sa kusog nga uwan unya high tide og tungod sad sa repair dili paghihapon kini magian og mga sakyanan labi na motorsiklo hinungdan nga taas-taas gayod ang baktasan sa mga tao nga moagi diha sa maong taytayan. Una nang gibanduan ni Congressman Babayap ang DPWH og ang kontraktor paspase ang pag-repair sa nadaot nga taytayan.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
0: 25 minutos pasado alas 7.
2: Good morning, ni Jamil Dicanza. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong nagtanaw gikan sa Corelia. Lito Maghinay nagtanaw pud ka nato karon. Wanits na Risma Ugatis nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Dodong Chetro Manilius nagtanaw pud. Maria Fe Mayuno is watching. Abreu Galio Barbaruna nagtanaw gikan gihapon sa Kalape. Gitinguha ni Mayor Benji Olifa nga mamahimong livestock capital of the Philippines ang lungsod sa Katigbian. Adong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
3: Gitinguha ni Katigbian Mayor Benji Olifa nga mamahimong livestock capital of the Philippines ang lungsod sa Katigbian pinaagi sa daghang mga proyekto programa nga nakasentro sa pagpalambo sa industriya sa kahiupan. Gibutyag gini ni Olifa atol sa interview sa pagsaulog sa ika-76 nga Foundation Day sa lungsod diin gilusad ang usa ka semana nga agro-industrial fair o kadiwa sa Katigbawan Festival. Matod sa mayor ang paglambo sa livestock industry usa sa natural nga kusog sa Katigbian ug may pundasyon alang sa plano, alang sa ekonomikanhong pagtubo sa lungsod.
4: Para mahimok ang live sa kapital, nginanglan ka, sumang padaghan mo, sumang ginimo mo yung breeding center, muna nag-purchase mo yung 44 hectares for our own livestock farm sa Katigbian. Nga mo nang nag-import ta o 40 ka drop master nga baka sa Australia, o 24 ka pure breed nga wagyo na baka, 4 ka male, nga 20 ka badji, to start the breeding. No, nga, ang atong mga native din nga mga badji, amo po nang i-crossbreed para nga ma-upgrade ang ato ang mga local stock. Nga, pagdaghan sa mga native dire o mga crossbreed ng mga baka, natay programa sa DSWG, Sustainable Livelihood Program, kanang cattle program na mo, nga na may existing karon ng mga 300 kapin ka mga baka plus madungagan o 150 this year kay hatag man ang DWD o 5 million the next year another 10 million that's 300 na po ka baka kanya bali sa 2028 na 15 million that's 450 ka baka so 1,000 na nga additional so mahimo ng 1,300 ang among stock dire.
3: Gawa sa tinguha ang livestock capital target usab ni Olifa nga wala na yung mamahimong beneficiaryo sa Pantawil Pamilya Pilipino Program kon 4 piece humansa siyam katuig
4: para ang target din mo ana after 9 years jamo na 4 piece ang Katigbian. Kaya ang matang 4 piece ana i-priority na mo nga na i-beneficiary sa baka. Kaya gusto na mo nga kanang baka bonus na lang na nila. We have even the concept no, nga si LGO mismo ang mupalit sa baka ibutan na mo sa among kagalingong feedlot.
3: Sa lain nga bahin gibutyag ni Mayor Olifa kada kung bahin sa 20% development fund sa LGO ang gigahin alang sa agrikultura lakip ang livestock development crop production farm to market roads irrigation projects o guban pang programa alang sa mga mag-uuma.
4: Tingali, kami pinaka-highest tingali sa Bohol in terms of 20% of government fund niya. Tuwa sa agriculture kadong. No? Kay pag-usama ng infrastructure o bay panginabuhian ang mga katawhan. Muna yung mong i-focus on with NIA para sa irrigation. Yan namin mga private yung mga partners and farms na may mong mutabang na mo naining ang project kay di man ni mahimo na mo kami ra pod so we need a strong collaboration with the national government agencies nga mga partner nga private mga marketing arm na mo.
3: Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita
1: DYRD.
0: Good morning sa mga nubong family diha sa Barangay Mansasa, sila si Niniria o si Lenlen, niya si Victor Sab, may buntag niya diya. Manuel Bailon diya sa Kandait.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa alakat sa panahon, ito paminaon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Botas sa Pag-asa.
2: Maayong buntag, aniya kining pinakauling kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tagi monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa kawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga padayon nga pasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, kining easterlies o hangin gikan sa silangan, kining maong sistema mao'y nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan ug lakip na usab sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang eastern Visayas, Dinagat Islands ug lakip na usab ang Surigao del Norte ug Surigao del Sur ug lakip na usab ang Davao Oriental. Kining mga lugar karong adlaw makasinatil lamang ang mga pagpanagsang pagpanagom ug adto na sa usahay dunay maragomo na kalangitan. O ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanlupakilat, gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila, o nakip na usap ang bangbayan sa nasod, o gingon mo usap dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran, o nagbayan sa Tagmilaran. Pero ang adlaw, makasinakit na mahayong panahon, gawas laman sa mga pagpanagsang pagpanago, mugat ito na sa usahay, doon ay maragumo ng kalangitan. O ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulpagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagtang silangan o pengon ngadto sa bagtang kasagpan nga may mupusrabi sa Luzon o gingon mo sa tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon nga ngadto sa aming silangan nga mao'y mapasalabi sa Mindanao ang kadagatan usab nining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:23 sa kabuntagon ug salop sa kini sa may alas 6:04 sa kahaponon. Din nila lang kutob, kininagayikan sa news ni Pag-asa, Albuquerque, Buhulan Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Hindi na bati ang DYRD Breakfast News. Atong kinismayang tinguhan sa Island City Mall. At ang dugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawahan. Daghang salamat at Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 36 minutos, pasado alas 7.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtog na plema. Afford pa.
7: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
7: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
8: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
9: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
6: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
4: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Dugang nagaunang balita sa mga bahin sa nasod. 20 sa 117 kaarmas ni Senator Bato de la Rosa. I-surrender na kini sa PNP o man girevoke ang iyahang lisensya. Kinigdugan balita niyong babati, humani.
3: DYRD, kinaham, kanunay.
5: Aritas, tundugan mga greetings. Good morning. May buntag ni Sir Sammy Milo o Ma'am Angga Milo dia sa lungsod sa Albor. Naminaw karon sa DYRD. Sandra Brian, Con Brian Paredes. Good morning. Christian James Milo Paredes. Anson Rojimi. Si Sarno Milo. Good morning. Jason Emmanuel Milo. Gian Elizabeth Milo. O si Ramil Rose Maritino Milo. Dia sa lungsod sa Albor. Ma'am Romualda Garsuta o Gakay Alminia o Kiking Alminia. Good morning. Dia sa Maribohok. Nagtanaw o naminaw po, no? Si Kagawad Batroy Alba sa Poblasyon 2. Si Kagawad Bibot Budlong, iyang pamilya, iyang asawa, naminaw karon. Dr. Rulag Inting Pumatong, Mahil Kiwag Aranto, naminaw po. Usab, naminaw po si Zinaida Malati, Chema Onkog, Erlinda Pasco, Arlene Ilanga, Cora de la Peña, good morning. Si Sitor Alba, Halabulilan, Ungtubo, diya sa Kapitulyo. Si Carlos Maliksi, Debbie Calabria, Vivian Reyes, Joy Octura, Wayne Octura, Kate Lanoy, Jesse Arindain, Celine Balatero Naminaw, Anthony Ranara Galve, Luz Panya, Joanne Cortez Naminaw po, Chichik Marquez, Lisa Peach, Minmin Garote, si Ma'am Kit Opos. Good morning, Natong Tanan.
10: Way palinay, DYRD kanunay.
11: Usa, duha, tulo, patlima!
12: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pa'y nagani amo atake, kinahanglan po og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing!
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ito kanato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga baterya, motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower binting na kuyas nagbilaran. Libuan ka mga estudyante des Mindanao. Ang wa pa kini makabalik sila ang mga klase diin kapin sa usak ka simana na. Human sa magnitude 7.8 ng linog diin gibanabana 3,500 ka mga eskwilahan ang gipang suspenso ang klase samtang naningkamot in town. Ang mga otoridad nga mabalik ang normal nga operasyon. Ang Department of Education miingon nga kadaghanan sa mga apektadong eskwilahan nga wa makabalik sa klase na himutang kini sa Region 11, Davao Region, Region 12, Soksarjen. Mga lugar nga lakip sa labing napiktuhan sa linog ni Antong Hunyo 8. Aron masiguro nga magapadayon usab ang pagkat-on bisan pa sa nadaot ng mga infrastruktura gimando usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ng DepEd nga magtukod na lang og learning community spaces sa mga lugar din dili na magamit ang mga classrooms.
2: Dawa ni Atty. Jesus Falsis ang hukom sa Korte Suprema siyang pagkasuspenso og usa ka tuig human sa simple misconduct gumikan siya mga post diha sa social media. Yahagi ni Atty. Falsis ang Korte Suprema nga ipatuman ang parehong pamaagi sa pagdisiplina. Lakip na nila ni kani Presidente Digong Duterte nga bastos og ba og mamalikas og ni Confipi Sara Duterte nga kinahanglan usab nga disiplinahon isip mga abogado base sa ilang mga aksyon nga ilang gibuhat nga dili maayo sa publiko dugang pa ni Attorney Falsis.
1: Dugang balita Pilipinas sumani.
0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita, Pilipinas, at ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Financial Binting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Moabot sa 20 ka mga armas nga nagrehistro kang Senator Ronald Bato de la Rosa, voluntaryo kinigi surrender sa Philippine National Police sa Davao, man kinigi bawi ang iyahang lisensya o rehistro sa armas. Matod sa PNP, pagbawi sa lisensya, nahiuyon kini sa RA 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act nga nagadili sa bisan kinsa nga dunay kasong kriminal nga magmasilutan o gasubra duha ka tuig sa panag-iya kining armas sa kinatibuk-an 117 ka mga armas ang narehistro sa iyahang ngalan og kini tanan gimando nga isurrender.
3: Nanawagan si kani Senior Associate Justice Antonio Carpio nga mubaw sab ang Pilipinas human gidid